n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirira ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi omulina obwa Katonda bw'Omwana w'omwagala ennyo Omukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirira ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirira ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirira ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirira ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirira ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirira ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirira ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirira ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirira ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirira ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi omulina obwa Katonda bw'Omwana wo omwagala ennyo Omukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirira ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirira ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirira ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirira ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirira ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirira ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirira ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirira ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirira ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirira ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amen.

0: Twice was a sawindala. Time check. Esawa ziweze kuminabili, esawa kumacha, time cheke kutusu wako. Bena msigan simbi wo, ne MTN momo. Siko kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako, hatengo sabulo kuja yaka senti kachiseda chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, nigastemu mkaga tan star, mkaga hash, orondeko investor. Oboko zese MTN momo app.
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama, radio sapiencia, nkubuza ya magizi, nsuro yo muziki, nebye mizanyo.
0: Eno ye fayiro ya mawulire. Fayiro ya mawulire.
2: Tebayise mateeka aga deportation laws. Ate era nga tebayise na immigration kubanga Dr. Besigye talina na passport ye tebaji stampinzeemu obobe. Ne bali we baba mwana.
0: Mutusosulira mawulire nga bwe gabadde ggulo limu.
3: Abasigadde bonna ne bafiira mu we wavudde abantu ne batandika otema emmotoka n'embazi polisi nayo we yatusangidde.
4: No minister, tukutegereza kutenda lyo wano linda kulangirira.
0: Kano ke kaseera ttiimu ya mawulire okuva ku ssenge jjero ega kunnyonnyole nga bwe gabadde. Fayiro ya mawulire wagiddwa essomero lya St. Mary's Primary School Busabala erisangibwa Naggalama mu ssaza ly'e Lugazi.
5: Omuliriza omulungi, tukwaniriza amakya g'olunaku lwaleero mu budde bwaffe buno obwa fayiro ya mawulire ssaawa 12 kwemu buli ku makya Monday to Friday. Junju Francis ne Ben Musanje omulangira bwe tukeddewo, Francis Lubega naye agenda kuba atwegattako, tusobole okulaba nga tukutambuza bulungi otegeere ebyabadde eby'enjawulo mu lunaku we lwazibidde olw'eggulo. Nnaku z'omwezi ziri mwenda, omwezi gwaffe guno ogw'omusanvu bakasambula. Beni buza kwatuuliriza.
6: Mbabuuzaako nnyo leero, ati nno mwasuze muti enkyayo olunaku olw'olwaleero. Nyangi nyongera okugatta ku ddoboozi lya mukubiriza programu eno okubeebaza mwenna abakeera naffe, ate era ne mutandika olunaku nga mutwesize nti tubakubidde ttooki bibeera byabadde wenke olunaku lwe tuba tukubye emabega, kubanga lwe lukuwa olunaku engeri gye lugenda okutandika olwo oluba lutandise. Bwe ntyo ne nyongera okwebaza bano abeera enguudo, mwebale nnyo aba KCCA, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye ate akantu kamuke sikkaanya nako ke mukola naddala abakyala, abakyala beera enguudo ng'ali mu wakati mu luguudo.
5: Baba bakozesa busungu.
6: Kikyamu nnyo muna emmotoka ebidduka bidduka speed ya waggulu nnyo obudde obwo obw'ekiro. Kubanga jjukira bibeera bitono, ate abasinga ennyo okukeera baba baagala nnyo okwanguwa okutuuka gye balaga. Yes, ne bano ababeera bazzeeko mu budde obubabuzeeko baba baagala nnyo, naye enziruka y'ebidduka ebeera ekendedde lwa nsonga nti nno biba biweze ku luguudo. Kati ku budde obwo ssaawa 10, 11, 12 tuuka 12 ebidduka biba bidduka nnyo. Kati ogenda n'osinkana ayera oluguudo bamanyi okwera ataddeyo kabina.
5: Kabina, ateekayo kabina abalala akutama.
6: Akutama.
5: Bati n'ayera. Kati gulaba mutwe.
6: Mutwe. Kati waliwo abayina ne motoka ezita ezin amataala nga tegakuba wala. Kati amweka nga bwekanzi.
5: Ate waliwo mboka zimwe zinda pa kumakubo ko taala limu.
6: Taala limu. Ayina taala limu ate nalyo terikuba wala. Kati mukama akyayambye tetunafuna cases z'abafiiriddemu bebatomedde. Naye nga kino nakirabye, nkirabidde ebbanga mbadde nkyerabiro kyogerako. Mbasaba bannaaye abakyala naddala abaami beegendereza, naye abakyala bambi tokozesa busungu. Oba wavudde ewaka nga oli mukambwe ewaka, bambi obukambwe tobuteeka ku kkubo kubanga ebidduka byo tebiraba, yadde ababivuga balaba.
5: Yes.
6: Bajja kukoona ate abaana
5: obaleke.
6: Kesisi ejja kuwayo emitwalo 10.
5: Webale nnyo Ben, ekyo nsonga nkulu nnyo. Abakyala aba ate kati gweyogedde bo okubakoona. Naye bagenda ne balaba abantu nga bajja. Naayera n'amanyi.
6: Namufumuliza
5: enfufu. N'esituka n'ogamba bannange. Omukyala namukoze
6: ki?
5: Kanange bakyala mmwe abeese
6: ngalinga nga kugamba lwaki oyita ku kkubo lino.
5: Ate ba Seven Hills.
6: Aba Seven Hills. Nerabidde omukulu omu mu Seven Hills abakulira egundi. Nerinnya ndyerabidde. Ne nandibadde mukubira omulanga, nkukubira omulanga adde erinnya ndyerabidde bambi. abantu mubojiye bulungi muddemu mubojiye we waberanga mulimu abakadde abavuddeyo nga waliwo abapya ababadde batamanyi nkola ya mirimu muddemu mubojiye bulungi
5: bategeere
6: ekyokkola tokozesa bukambwe ng'oyera
5: Fairo ya Maulide twebaza nnyo St. Mary's Boarding Primary School e Nalubabwe maida asatu wali Nagalama ng'ogende Kayunga essomero eryo tuliddiŋŋana bebatuteekamu essente okusobola okulaba nga tukeera wano buli lunaku abasomesa abaddukanya essomero eryo Father of Executive Director Father John Baptist Sonko webali nnyo webalire ddala kubanga mwe mutuyimirizaawo gw'omuzadde awuliriza gendayo twalayo omwana bw'omutwalayo naffe ate nga tufuna obuvujirizi bentandike n'okufa kw'abantu jyo twafiiriddwa abantu 14 naye ate bayinza n'okweyongerako kubanga balala bagendedde ku bisaku
6: abafudde babadde bawerera ddala 14 ebafiiridde mu bbaasi ate abalala babadde bwetwa obudde bwazibidde nga poliisi yakakasaako 28
5: abali ku bitanda
6: abaafunye ebisago babadde 28 be baafunye ebisago eno bbaasi eyatomereganye ne trela bbaasi yabadde ku namba UBE 1010H ya kika kya Isuzu bbaasi ya kampuni Opiti Opiti Travelers Company kati yatomereganye ne trela KBS 564D stroke ZE 794-8 Mercedes Benz batomereganye ku kyalo ekimanyiddwa nga Bobby aka trading center akabalira kabuga au ku luguudo oluva Kampala okudde eggulu essaawa zaabadde 3 nedakiika 34 ng'ennaku z'omwezi 7 lwe lunaku
5: olwokubiri
6: kawungeeza ekiro saawa 3 nedakiika 34 bbaasi eno kiteeberezebwa nti nno yali edduka buweewo
5: mwezi tyo era nga bw'otandisa ekiro emmotoka zifubutuka okutandika ku saawa 4 n'okweyongerayo nizo gamba banna omusajja avuga ki anti kati era bwe buzibu buli mwe twafunira enjega ya munnamawulire munnaffe omukulu Lumanyika yali mu URA
6: kubanga
5: egundi bagikoona saawa mmeka
6: bagikoonera mu budde obwo saawa nga zirimu 2:30 naye era nga era ojjukira ripoota ya traffic eyemisango
5: eyafunzibwa
6: y'omwaka ogwaggwa
5: yes.
6: Yalaga nti n'obubenje bubeerawo mu budde obw'ekiro n'obudde nga bukya okusinga obubeerawo emisana nga kitegeeza nti bano ababeera ku kkubo badduka bye biri bye tutandikiddeko kuba abeera enguudo bambi mwera mu budde obw'ekiro naye ate obwo obudde bwe businga okubeerako obubenje ate oli n'osanga ng'ayera ali mu kkubo wakati so abavuzi b'ebidduka nga era omwogezi w'ekitongole kya poliisi eky'ebidduka SP Michael Kananula bwe yategeezezza nti banayimuddeeko musale ku muliro ekigere mu kirinnya nnyo bbaasi zino zidduka bw'agituulamu naawe n'owulira ng'omutima tolina so bye lunaku olwajjo naye nga ekibiina ekitaba bannamateeka mu ggwanga ki Uganda Law Society nakyo kyafulumiza ekiwandiiko nga kigamba nti bino byonna ebibeerawo ku nguudo obubenje buno bwe kibuteeka ku gavumenti enzimba gye bazimba enguudo ebaalemererwa okumanya nti enguudo zino ebidduka byeyongera buli kadde kati bobuli lwe bazimba bazimba okusinziira ku bidduka ebiriwo mu kadde ako ng'ate eggwanga likula nga mu kyo bateekeddwa okuzimba nti enguudo zino zandibadde ne lensi nnya emmotoka nnya zigenda mmotoka nnya zikola ki
5: zikomawo
6: naye n'osanga ng'emmotoka bbiri olumu motoka emu yedda ate naddala ezo enguudo ng'ofulumidde ddala Kampala kilomitas nga 3 osanga enguudo lumu lugenda emmotoka emu egenda kati eyebeera single lane
5: lane z'ebbiri oyinza okugamba nti no kinene nnyo naye kale leni z'ennya abakulu ze bagambye
6: leni z'ennya
5: naye kale twandigambye leni z'ebbiri zisoboka ku nguudo
6: bbiri zigenda bbiri zidda
5: kati weesanga nti no ne bwe waba wabaddewo ekizibu kyonna omuntu aba ne range
6: mweyegazaanyiza
5: n'asobola okulwanira n'asobola okutereeza oba emmotoka naye akantu katini nnyo bwe kati ate ne weesanga ng'eno gye lukoma tebaalubibira bulungi
7: chikola nsi chiringa lusozi kati bwe kutuka bwe fubutuka ko bweli kabenje kati nasanga kabenje wano juzi ngo genda ekawempa ngo kirira emotoka yalinge parkinga nenga bola banti no eno tebabibiddeyo bulungi kolansi jakoma kati nga kali waggulu kali nga kasozi era olwakabweti yeyiwa bweyiyi wansi n'omuchere gwayo
6: kubanga yali tekyasobola kwewanirira
7: yonna neyeddindiggula eri bwe bu nga weebuuza nti yi wano awantu awatono bwe wati eyinza otya okugwa naye olw'enkola embi ey'enguuzae
6: waliwo omukyala so twajja era ne tubyogerako wano ani tuino mugisha muheire
7: yes.
6: Amyuka kaliso liso wa government yali ayambula olugudo lunono lumwasanjala Busega express. Nalabye kate waliwo abakulu be bakutte ataka sente
8: ga minister ya wadde nakuba mukaga nabaga nti kusana
6: balete
8: yaba wadde bandi ngova nga yesha agamba nti maintenance okumaintain actually unategedde nti tebali mu kuzimba bupya wabula ba maintaini nga bali mu kuluddaabiriza
6: olusi lwero waliwo luno lwe bazimba lumwasanjala Busega Express Highway olulinganga Entebbe Express Highway olugenda paka mpiji
8: madema yogamba waliwo be bagobye nabagamba sande eno babe nga balumaze nga balukwasiza gavumenti
6: naye nga kisoboka lwelwo olugondo
7: tekisoboka
6: kati bagobye bagobe
7: abagobye
6: bagobe naye nga bateekwa okubagoba kubanga lwe natambula ne amyuka kaliso liso wa gavumenti nga balaga ebbanga lisigaddeyo ttono naye nga kyebakakolako kiragira ddala nti bakyetaaga ebbanga ddene ate era nga waliwo n'essuubi eriraga nti bagenda kusaba
7: ssente
8: nati kati ekyo be nikiddayo government yo bwebe nga tennabagoba yo government ekola ekyo kyeyeetema one abantu abakontrakta
6: baalaga okusinziira ku bakulu mu ministry ya works and transport baalaga nti ssente baazifulumya era baali baakamala okufulumya like 80%
7: naye Ben naawe obeera n'akayumbako oba akalimuko naye osobola okuriliizinga essente 80% omuntu n'olaba nga talina kyakoledde ozimba nnyumba bisenge bisatu naye nga

0: nti mutabani wa kafero oba eyali yeyita
1: era kati abe yali yeyita kubanga DNA ya muwa
0: yali yeyita mutabani wa
2: kafero
0: yoyo yadai wabwe ne bamwaniza mizira
2: yali yafanana
0: yali yeyita
2: ndaba singo mugenyo
1: naye ato musajja bwanyumya story nze ndaba nga omwana era asobola okuba owenu kubanga bagaya abeeranga emachindi
2: ndiyo mwana ya beranga machindi
1: no musajja ya beranga ke machindi
2: musajja ki
1: oyo yenyine yagubaga ntata wa mwana mwana inzo kubera wene waffe
2: ngeri mama we yeweri
1: naye mama we nga ya babera ke machindi eno ate jika no mukuru yazikwasaganyizanga wano nyo machindi
2: kitufu
1: ogobera story mwana inzo kuba waffe wano
0: aha
2: kale bana Uganda 10 mu 10 mu 3 bebakomezeddwa awo okuva South Africa
0: nenga bali
2: bali wa
0: bali
2: mwe
0: bali bali
1: abasinga mwe bali
0: bebagala
2: bebagala ani bebagala walo bebagala
1: abo abateba
2: bana Uganda bonna babagala badde
0: nawulidde mbiwulidde kale wano kumacha nalongo ya badde abinyumiza bali kuba badde agamba lwakuba nti simanyi oba ente bamanyiyo nalongo ono kuba badde alina engeri gyakinyonyolamu
2: malaika amanyiyo
0: ate nga kisobola kuba kyekituufu
2: nga tebikwatagana
0: kuba abadde agamba nalongo naye
1: agambye atya
0: nti abadde agamba mbu obuli avamba mugamba linyaawo linye
1: olina okusooka okuzibwa obujja
0: mbu naye si bituufu mbu byasululu moja gwe panda panda
2: mpozi
0: okulinya bakwita butya mu luswahili panda gali panda gali na kwenda gundi chankwanzi
1: chankwanzi
0: kakati haba avude
1: mnyonyi
0: kakati ye babadde bamubuuza abakazi mga nti hii lwaki webityo kuba oluusi we bakomyawo mu nsi endala tebiba bya panda gali panda gali kakati ye nga agamba nti baga balina we banoonya babadde agamba mbu waliwo musajja ono azanyisa abantu n'abafuula obubwa
1: eyo tebamulabye lwakiri okufa emundu
0: yani oyo
1: afulandanaoyooyo yasobola okwewaayo
0: nabamukubya panda gaali banoonya oyo w'obubwa
2: n'obukibi
1: ku byakoze tasobola kulinnya yagakulina
2: kyembuuza obubwa bwe bwazanyisa kale situganya butuuma abantu naye kati nze bwagantuuma kanzijakoki
0: era abadde anyumya lwakuba nze sibulaba obuntu obwo n'oyoabuzanyisa simulabangako naye abadde anyumya lumu waliwo lwe yazanyisa haji omu
2: ngamuzanyisiza kabwoba
0: swaba yennyini ate nga minisita ate ewensonga zeeyo
1: kati awo oyitira wanga kwali kunyonyi
0: kubambu yamuzanyisa ate n'amuzanyisa ekisolo kyatakola ki agamba gwe gundi jangu kati nva zezaavaayo kati ndowooza kale yibwa abiraba ng'okutwala eri bandi bakusunsulamu n'ebiyinza oba si bituufu ebyanaalongo tebiba nnyo
1: namulamwa
2: Okay, NRM ya kusasanya obuwumbi 5 mu kulonda kwa basentebe ab'ebyalo.
0: Buli sentebe bamuwaddeyo mmeka akunge.
2: Buli sentebe?
1: Kati ate ezo tezo.
2: Ninegule zikomyewo banna. Andireke wano.
0: Awabeera muwala wamwe waliwo ki?
2: Muwala waffe.
0: Oba yennyini yaliwo.
2: Okay, yaliwo wano.
1: Yaliwo.
2: Wona alabisi.
1: Obadde omwesigaliza.
2: Owaayi simutegedde bulungi.
1: Omutegedde.
2: Mbadde simutegedde.
1: Oyinza oba tomutegedde yenka n'amutegeera.
0: Muyimbi.
2: Kubanga. Muyimbi wa nyimba za ddiini nti mwadiventi.
0: Mulaba afukamidde asaba.
2: Naye baaba. Abadiventi nga sibamanyi mu nyambala
0: eyo.
1: Abikawe atanafuuka.
0: Ogundi. Ate bo tebalya ku bulamu.
1: Nyo wabu olide.
2: Ndiyo wabu la mwia manna fabu.
1: Zibu.
0: Nemu nzikirize yo. Ebayo lukungana lwaba singles.
1: Awo yali mu lwaba single.
0: Ebayo lubagenda ko mu nabinonya.
2: Era tebajja bwe bati.
0: Aha.
1: Era tebajja nga bambadde bati.
0: Neera babagamba kati tuba tugenze ko auto.
1: Okay.
0: Bakyusaamu. Yika kati kyogana n'olukungana lwaba singles nabinonya era bagendera Matayi. Mu masooti kuba abenzikirize abo etaayi

0: Mutane fada chika ziri musambuzo kesa kaita kusawa ebidezo kumachago na korwa lido grenade official ndi yadeko kutuka kuwede zango li yadeko ngapu walio mwako kuwede
1: sibu
0: walie miyake satu we mabega ngatika tisibu olivi nchubi chuse chuse mkama muweba ze olwecho cha kukorede na enawe atanaba kuchusa mburamu tuku gamanti techinagwa tupu uwa muganda
1: wa atenja galo kutegezo simeje chitono chiorina
0: olinoburamu chikuru
1: che ya gali le mweche chitono oyunzo kubabi nebinji miyo ya gala tolibi tu kako tolibi
0: sibuli omuntu akagira
1: banne nze wendifuna emmotoka nja kusulanga out mukama nga yataki katoli jiri nyamu toli jifuna banne nze wendifuna amaka banne nze nja kubanga ndia bulungi buli sande nga ndia nkoko nga katunateka katoli gafuna katisoka we yagalile muzigo gwoli mu
0: edda bwe twabirange wakawo nga olaba bakufuga nyo
1: nga
0: nze wendie
1: twangisiza era kila nyo kigamba bembera nabo
0: na ye oruke kisera no wetongola no nolabanga nogane kati
1: nkugambye tuka nengamba kale nga n'omutwalo gwange ogusobola okuntwala ntule wali ingulina naye nensigala wakale nenkuba wotulo nesitambula nako twali tufaaki kuba nange endowooza nagirinako
0: nedda ebambeera buli lwoba tonna kifuna ekintu kyonna obeera okyesunga
1: olowooza nti bw'ono okifuna
0: okute
1: ate tetwawukana nnyo n'abatukulembera bagira ne batugamba wendiweza bwenabeera omubaka wa palamentimumpebuwikalulu ebisigadde mu
0: bikole
1: tugenda okola nga tetuzze mu mulaba oluzzi luzise byonna bye yatusuubiza okugamba mu nja kulobinga engundo nzizi nga talabikako waliwo omubaka omu eyasuubiza omutuuze ku kyalo nti nze bwe mpitamu bwe ppaba gwe driver wange bwe yayitamu ngamugamba anti kaakati olaba eno gavumenti engeri gye batufuusa ababaka etuwa abantu abali professional tuvuga abamanya ebitundu
0: tubisuubiza ne bakyala baffe mmwe
1: okasuubiza naffe abakyala
0: gamba mukyalo olaba nti tukole
1: nti maama bosi kole kalwana
0: kenzifuna bwe nti tugenda kweyagala
1: bonna boolina abo mu bibiina bamatize
0: amatize sente
1: nengenda mmatiza sako zonna ze ndimu
0: munno
1: mukabi sako bonna ne mulonde omwami ne bakulonda ne bakuwa olumala okkuwa ng'ofuna buno bunnalwayiso bwe Kampala
0: eyo sije tuli akabasowa ayiriza abasajja bange abasajja kitonde kirungi nnyo
2: okyogera kuki okyogera kuki ensonga nyingi zibaawo n'okukubaganya ebirowoozo ku mbalaza ne ku social media wonna kuba kungi nnyo naye gwe okyogera kuki kyogereko n'obuvunaanyizibwa tumanye w'oyimiridde okyogera kuki mu puloguraamu Sagala Agalamidde
0: abeegwanyiza obwa ssentebe bw'ebyalo batandise okweswanta kuyise kweswanta
1: era kweswanta kwennyini
0: kabasa ikiri ku byalo
1: nze sikiraba nga nako
0: we akalulunga kagenze kule
1: era nze omu saba sumba lumu yayogerako we bakubira ennyo abaana awo abavuye babeera obungi nagabanna bino ebyokulonda babikubya abantu okubula okufa sasi tubijjaawo nange ndi mabega wa saba sumba olw'ekirowoozo ekyo nti waliwo lwolabanga ebyokulonda bifuuse ekizibu noga biveewo
0: omanyi statement eyo ebeera yakusoberwa
1: yakusoberwa nti
0: nolabanga ekintu kivudde mu mikono gyakigezo
1: noga akati bwe kiba nga kifuuse kino lwakiri bikole ki biveewo tewawulidde omukulu byabakamba bwe yabadde erubaga n'amusoya ekibuuzo nanga kati munnange okulonda twetegekera okulonda okwa erosiwa
0: ansa nagiwulidde
1: ne ansa wagiwulidde
0: ye
1: ansa yabadde yali misfayalinze ekibuuzo
0: obuuza nti
1: mbuzakatonde kimusitudiyo ndi munaati kubanga ansa wagiwulidde okusinzira ku kibuuzo ekyabuuziddwa Ssaabasumba ne ansa yaddiddwamu mukulu byabakama
0: nagiwulidde naye sikyagijjukira
1: tokyagijjukira anyway si bye tugenda okukolako tugende mu erosi
0: abamu mukugambye nti abaagala obwa ssentebe bw'ebyalo bo bali ku mudiddo saawa zino naye abamu ku bisuubizo bye bakola n'ebyo

0: tebabigaba abali mu bukaddaana
1: egwanga lirimu ebyalo emitwalo musanvu mu enkumi bbiri
0: mitwalo musanvu mu enkumi bbiri mitwalo musanvu
1: ogera kufuna calculator
0: mu enkumi bbiri mitwalo musanvu mu enkumi bbiri
1: ogabanyemu obuwumbi butaano
0: ndabe
1: buli chairmani bala ba chairmani emitwalo musanvu mu enkumi bbiri
0: ba chairmani emitwalo giri musanvu mu enkumi bbiri
1: Yes.
0: Divide by
1: 5 buwumbi.
0: 5 buwumbi.
1: Aha. Kati nga bw'ononya omuwenda akakiiko ka NRM ak'ebyokulonda kakakasizza nti ekibiina kyakukozesa obuwumbi butaano mu kutegeka akamyufu ak'okulonda abanaabikwatira bendera ku bwa ssentebe bw'ebyalo n'obukiiko bw'abakyala obubindabinda. Bana be NRM bagenda okukozesa obuwumbi obutaano ku byalo emitwalo musanvu mwenkumi bbiri awo
0: agenda kukozesa obuwumbi butaano
1: yenyabo omukulu ssaabawandiisi w'ekibiina Richard Todongo ekya NRM yalangiridde enteekateeka y'akamyufu bw'egenda okutambula n'alabula nti abanaawangulwa obutagezaako kwesimbawo ku bwannamunigina nga beekukuutiriza ku kibiina kya NRM kuba tebajja kubawagira
0: okay ku luno beekyanze
1: naye jjukira akalulu kakusimba muki
0: mu mugongo
1: nkutegeera olukungaana lwa NRM lwabadde wali ku kitebe kyabwe wano mu Kampala naye ffe we twagala okuteeka ennyo essira n'amaanyi be ba chairman oba abeegwanyiza ebifo by'obwa chairman LC1 obuzito bw'ebintu ebigabibwa bye beeyamye
0: ne bibali mu kuwa
1: mbadde wano ku fayiro y'amawulire ne mpulira emboozi nti waliwo eyagabye ambulance ambulance abasojja kunoonyeza era ngenda kutuma emirimu mingi
0: okay.
1: Ebbeeyi y'ambulance eri standard ebbeeyi yayo nti ambulance ewedde erimu buli kimu ya sente meka
0: ng'ewedde erimu buli kimu
1: okay
0: emirimu nina mingi nnyo ng'ate bwe mpandiika
1: waliwo abaagabye zi boda boda
0: yes enange nina be nnawulidde mbusewo chairman yagenze ku buli stage ya boda mbu n'awaayo piki mbwera bamuwa akalulu
1: kati tebereza kale katugeze ekyalo nga nsambya wano
0: yes.
1: Nsambya tugenze nsambya wa nsambya LC1 eriko stage za boda tugambe musambu
0: yes
1: ezono njogedde eziri registered
0: leka tulwandike manyi twetaaga nnyo ebibalo kakati stage ziri musanvu stage musanvu
1: buli
0: boda ya miliyoni
1: jibalile miliyoni 5
0: katubale mukaga wa mukubanga ziri 5 n'obugwamu kati katubale miliyoni wanataddewo mukaga
1: buli
0: siteji bakyeyamaani nga muyina sente
1: kyeyamaani w'ekyalo bwatandika okugaba boda boda buli siteji bala siteji ekitono ennyo siteji 5 obalidde ku musanvu
0: mbalidde ku musanvu
1: bala siteji musanvu agabyeko boda boda
0: yes
1: ekisanja kya myaka 5
0: kisanja kya myaka 5 koza ate ndibyaddo
1: manyi bano bakuvuga emyaka abiri
0: okubala nga ate kugenze wala kwetaagamu akawuntanti
1: ojja kukola emirimu kakati kyeyamaani afuna omusala gwa sente meka
0: kyeyamaani afuna mutwalo omwezi
1: ogwa ddoola
0: ogwa uganda nawulirako nti bagenda bongeza gibesatu buli
1: mwezi
0: chairman wa mutwalo buli mwezi agabye piki
1: omwaka gulimu emyezi 12
0: gye mitwalo 12 kati katubale chairman omwaka afunye emitwalo 12 okay mitwalo 12
1: times 5
0: 12 anti omwaka abagumaze mitwalo 12 kakati stage zino musanvu ziba miliyoni 42 zaba
1: mu myaka 5 chairman abayina sente meka singa kale omutwalo ogwo abagu agusaving
0: singa abasavinze omutwalo kati nzirayo mwaka bwaba ayina emitwalo 12
1: zoka obuuze emyaka 5 girimu emyezi mwe bakyeyamaani
0: akawuntanti jangu mu studio
1: bakyeya baffe muli baami bakulu muli basajja babuvunaanyizibwa nabakyala babuvunaanyizibwa nammwe abeegwanyiza because tewali wagenda kwesibawo nga myaka 18 kudda wansi mwena muliko 18 kudda waggulu tulowoze nnyo nga tuko

0: Henry Mwanje aline Rachel Namiro akaimba mami okatuzza kudachika biri muendezi bulayo kwede saa wenyezo kumachago nako lwalero chenda munyaka tonyeze nyafa ma radio sabiensi ya henkuruza ya magezi nsulo mziki nibe mizanyo Jimmy Jacobs JJ ne kabasa tukubuzako wosinzo kubango tuwuliriza abafe ye kuberi je twatandikide paka sawa zinongo tambula na fe musagara grami je tukulisa mu mawulire ebintu bitambude bulunje eyo katusubire nti we yagala
1: aha JJ nina story wanali mu vision ensanyo siza omanyi abantu Kororo. Unabora baka bako university. Kororo. Bera wambira wa kororo. Soka akati, abatuze me kororo.
0: Abatuze.
1: Abatuze.
0: Kucharo kororo.
1: Kucharo kororo. Nga watu kaweko la muamoremu.
0: Mbuchi.
1: Nga waga amati.
0: Kororo wano.
1: Kororo wano wano wano.
0: Otio.
1: Nga watu kaweko la muamoremu. Nga waga enda mkoti. Nga waga wabide baremu. Suso kubale kanyize ebizindalo.
0: Ebala.
1: Kakati nga basaba. Nga basaba koti. Ebala ye galwe.
0: Ebala ye yabarumbe kororo babe bajirumba.
1: Bonawe rumba.
0: Kubanga. Bafeye wade mchalo. Eri mchalo tusha inetaka edene. Yabasubolo kusuro kweba kade. Ngatiri ya dechireka na bauli la bunyonyi.
1: Baga na weba kenga tereji ba woganida.
0: Nechitobo ke kororo.
1: Katibulide bala weja neba ingiramu. Kobanti katuinamuna ya kagundi. Katu imuketu gene mkoti. Kutuwa lomu sangu.
0: Osio. Ekoti ya
1: magide. Ekoti inge sala.
0: Ntie bale gale.
1: Ekoti inge sala ange gamba. Ntie. Ekoti ya lagide nema. Nela gila ne kesisi. Jukila batuze wabage ndo kuwaba. Baya gala kesisi ene nema. Bagarechi.
0: Bagare bale.
1: Bale yo. Kwe okuba oganida. Kakati koti nesa lomusa onge gamba. Ne imiriza. Koti ya imiriza bu imiriza. Nema. Nawe kesisi e.
0: Tuba imiriza.
1: Tuba imiriza. Obuta gala o bale yo.
0: Bale yo mjireke.
1: Mjireke.
0: Tusigarenga tuwe tekeleza.
1: Nawe tulondo la vila lebidako maso.
0: Ebala jirekeri nya
1: tochi. Sasa bana kujogera nenga mweri ayagale ebalo jimanya no kuma story nabwe gwayo. Story ni mu New Vision 1.
0: Na ye
1: olupapula lwa page ya 10.
0: Wano mu Kampala. Omanyi Kampala akula atachuka.
1: Achuse.
0: Ekolola awo tewabanga wo mabala.
1: Kati omusango gusalidde nawe batuze.
0: Na sili mu guba salira. Na ye kati nanyini bala inzo kuba ye nanyini chifo ebala mweri.
1: Yes.
0: Nga ye wagenda okukolera. Kubanga kati ebala ziri ekololo sawa zino nyingi. Ate ezimu ziri mu bifo ewasulanga abantu obe wasula abantu.
1: Kyoka bana gale no nga nenda leja.
0: Nze nyina abantu bemanyi ekololo. Nga yalina yamaka.
1: Yes.
0: Na yebo yalabanga ekibuga kimusemberedde nnyo amabala gatanizo kumerukawo ne bifo bisanyukirwamu.
1: Na tunda.
0: Anza nubuta tunda. Abalala bali zinga. Abalala bapangisa. Abalala nebe yongera yo.
1: Wala.
0: Olina ka kanzi mbe.
1: Angende na musera.
0: Na musera. Nzire masakaro di wali yebifo.
1: Yes.
0: Mukono yo. Abantu neba deyo.
1: Okay.
0: Kakati. Tui orumu tuyigo kuwangali ya mifontibo. Bato ina chakora.
1: Mbawo.
0: Waliwe bale mu. Yedine chifoche yali mu. Katinga watu waluwa makago gaomu miyuka omu kurembeze wegu. Yali.
1: Okay.
0: Umiyuka umkulembeze uguanga by then. Ebale yunga kuba.
1: Paka kumacha.
0: Yalie kuba nyo. Kakati. Ebale yomukuru na yeje murugu nyako. Ntibadnai. Mm. Wensula wanu. Nemelero kuwebaka. Yeye njini ya soka ni yetu ukira. Na anonyaba na njini bala na waga bandai. Muliba na ibaba angira njagala na mwemukolechi mukole.
1: Yes.
0: Na imu beke nkola je mukola mu.
1: Controlling a mode of all.
0: Sound noise. Yoyu. Era. Omukulembeze yali yali omumyuka omukulembeze yakwatagana bulungi ne bananyini bala ne bajiteeka mu soundproof kati
1: yes.
0: Bala we tuli wanu
1: bwe tuli wanu studio ndine bwe tuogera ali wali ku mulyango
0: tawulira kati ebala lwakubati wanu tuli Uganda Kampala abantu abatambudde ka bagenze ke mitala wa mayanje ebweru iyo amabala je gali mu bifo ewasula abantu
1: omala kugula wa lujibu otinoga ehe bwe muziki guli mu ndogo
0: naye ngendo ngebera mulinga efa bakuka Nenga alie bwe tutakola chi?
1: Kati eno jebogerako ya silent DJ etia. Yote ete sobola kola.
0: Silent DJ banga butadde headphones ezo kuchi?
1: Kumutwe.
0: Kumutwe. Nga endonge edaba abakula banga atatadde ko yabatawulira.
1: Abatawulira.
0: Otema muziki ate gwo salawo.
1: Ndongo
0: chi.
1: Ndongo chi
0: ngali kyo. Kadongo kamu obas kwasa obas
1: Kukatula ba muntu kwenye nyo nazina gano lya azina gali.
0: Ama piano. Otsegera. Kakati. Ebintu ense ekyuse.
1: Ekyuse.
0: Nena nyini bala mukubiriza. Obutamala ako bali mirembe. Baka nteka kubanga bukole bale kororo toba mutene.
1: Toba mutene uba wamanyi.
0: Bako byokola.
1: Mm.
0: Ebiso bolo kuleka mumulimu.
1: Chitegeza akasente akateka mu soundproof eno kakola chi? Okalina.
0: Kagamba fenna tusigale ne mirembo gwokole. Nabe ba kutulutu wa
1: bukeba kii. Kumanga tajia kusengulabu. Abantu ba ile iloto vya abwe. Ya kusula koro. Ebala tajia bajayo.
0: Oli ya very kak. Burushere. Bushere nyi wanse yu mchalu.
1: Yes.
0: Afunye senteza afunye kororo. Ayagala asuleke mchibuga. Jali chiloto che.
1: Ati nalaba na mchalu no buzechi. Hindi wa KCCA. Ya gama ntipa wani kidebaluwa zona. Zona ziri mkampala wano.
0: Ebala.
1: Ebala zona. Ntipa wani kidebaluwa. Zifune ngeri yoku kendeza mama
0: roboza.
1: Biako mawa. Era na ganti atachi kole wa kugalwa. Kati ato wanonda wa koti egambie nema kesisi e.
0: Ne chila la chetu yino kumanya. Ebale yo yani.
1: Ani ya. Tujia genda yu mono onyelezi.
2: Program. Sagala gala mide.
1: Jeje wa fomu tuwe.
0: Andati nze mkubuli. Kama sa. Eje mbala jembade mkonyumiza ako. Nini yali musajja wabuli jo. Musubuzi ya kola senteze. Ngataina yon wabu yinza yena. Okujako. Eh? Eda. Mwole mena kuma jigala.
1: Gama nkwe store ndala. Kama sampa store ndala. Ndete mbozi. Kakati munange. Kino mbaka wa fomu nje nyoga baita Dennis Namara.
0: Wa bunyanga bu?
1: Buyaga West. Yadeta chiba ita private members bill. Onakuraji ya wele dalivu. Agenda yongere mu ebyetaagisa. Tusobola okulaba.
0: Biru chinje ya leta.
1: Eyokulaba nga lead of opposition.
0: Akubwaka.
1: Aronde bwebibina byonna. Ebiri ku ludda oluvuganya government. Kwogatta. Naba independent.
0: Bamuwadde leave.
1: Agenda ayongere mu obungo dira, ayongere mbuli ekyetaagisa.
0: Asike binyanya. Katunguru chumu.
1: Oba teyata demu katunguru akatekemu.
0: Alete chintunga chizitowa.
1: Awabuze chinzali achigatemu. Alete chintunga chizitowa.
0: Nga kagurevi kwekari. Kwanji.
1: Kwegamba ayagala chigendiru wache ayagala kwegamba lead of opposition.
0: Kubweka.
1: Abeleka accountability. Mbono. Tari sebasi sawala muko la kaka untabiri teka.
0: Teka wali di.
1: Yeti ayagala katili muteka lina ayagala bichuke mu. Nga government ya sawala kukula kaka untabiri teka. Kuchi? Kulo pio. Soka akati wembate mrawe mparlamenti. Dennis Namara. Temugama nti atari ruddawa.
0: Aba rudda oluvuganya bagamba chi. Ababaka.
1: Aba rudda oluvuganya bagamba. Nti Namara yandi fude nyo kubebu ya gawesti.
0: Bibamutuma.
1: Bila tawa bimutuma angaku.
2: Kukulila kukajara.
3: Kukulila ano mkutare karele kivaita viva mtu. Ndunda nyanya mkene nga vovira avu.
4: Unabana. Omugati kwemba temanyinti kwa pei. Sabuni atabe.

0: Wow, eriyedonga sifu. Enfumbe iyo yinjawulo etegekeddwa muntu wanjawulo nga gwe. Amasavu ga kimbo gajjayo obuwoomi bwennyini obw'ebyo by'ofumba. Gongeredde kende, saakaako mwenyu mwenyu ku matama ga bummaka go ne bakasitoma bo. Okufumba kwo okutadde ku mutendera mulala nnyo era by'ofumba leka byeyogerere. Kimbo ajira mu bipimo bya grams 10 n'5 ng'akolebwa aba Bidco Uganda Limited era asangibwa mu maduuka wonna.
1: Ekiseera kya school fees kiyingiddewo. Kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga stabili emwe muhashi weewola ensimbi okutuukira ddala ku 5 million eza Uganda nga weeyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa 5 million genda kutabira Centenary Bank lyonna. Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu ggwanga aka Electoral Commission kategeeza abantu mwenna nti okukungaanya n'okuteekateeka enkalala z'abalonzi eza LC1 ku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo kwa kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 6 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omusanvu 2026 buli lunaku okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku 12 ez'akawungeezi. Ekigendererwa ky'ensonga eno kwe kuteekateeka zi register ezina eyambisibwa mu kusuula akalulu k'oku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo. Kati abatuuze mwenna abalina ebisa nyizo mukubirizibwa okugenda okwewandiisa mu buntu mu bitundu byammwe eyo ebirambikiddwa okwewandiisizaamu era ng'okwewandiisa kwa bwereere oteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda era olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo mwe weewandiisirizza ng'osusse emyaka 18 egy'obukulu era ng'oli mweteefuteefu nnyo okubeera mmemba w'akakiiko k'oku kyalo. Abakyala abalina ebisaanyizo nabo bakuwandiisibwa ku bukiiko bw'okubyalo bw'abakyala. Teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa oba okulagayo nnini nnamba yo oba okugenda n'akakonga akakakuweebwa ng'ogenza okusaba endagamuntu yo. Oteekeddwa okuwaayo amannya go mu bujjuvu, emyaka, ekikula ne ku kyalo kw'obeera. Weetabe mu kulonda abakulembeze bo okuviira ddala ku mutendera ogwa wansi.
2: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti yo kw'oterekera ssente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba ssente mu mobile pin ye ey'ekyama oba pin yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti. Omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pin yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano.
3: Beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya webusayiti egyesidika. Bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300335 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
4: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
5: Obudde kituufu nti ggoonya talya magoonya goonya gwate aba agaagaza ati omutaka nzi kizitongwa buzito nze ntandise okubenga ekitala. Kati abantu baanyita nnyo okwawulya nga mugamba nti omusajja yazimbye ekizimbe gali kwoleka ng'omulungi ayimba ye ne bamutegeeza nti aba yazimbye ekizimbe nga kirungi nnyo naye abaffe kyava ku ky'okugamba nti gali kwoleka ng'omulungi ayimba. Kati naawe kubamu akafaananyi omuwala omulungi ennyo omubalagavu ate ng'alina eddoboozi eriringa ery'ennyonza kati gwamma bw'atandika okuyimba yimba toyinza kutanyumirwa kwe kwavu okugeraageranya ebizimbe ebiyonaga nti ekizimbe gali kwoleka ng'omulungi ayimba kubanga si kya bulijjo kusanga omuntu nga mulungi ate nga amanyi n'okuyimba.
4: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa. Wamu Samira ekutuusibwako Centenary Bank. Centenary Bank, banka yaffe.

0: using Gonza Pay, an easy-to-use payments app. You don't have to have an account with any bank. Just dial *211# or download the Gonza Pay app and make transactions anywhere, anytime. Gonza Pay by Centenary Bank. Centenary Bank is a member of Centenary Group, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda up to 10 million shillings. Terms and conditions apply.
1: Business yoterikula gato jiranze lwaki abantu balanga bye bakola
2: anti bakastoma bayina okumanya wosangibwa kizimbe kiwo okolera n'okutegeera kiki kyobaguza oba kyotunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakastoma jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 oba plus 2 5 2 0 0 9 2 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa
3: Bwe tuba twogera ku matendekero amagundiivu St. John the Baptist Primary Teachers Institute yeggaba abasangibwa bunga mu Trading Center ku kiddekawo k'okulira na St. Mbaga Major Seminary tosobola okulibuusa maaso lyerimu kwaga eriri ku mwanje ennyo mu kusomesa degree mu primary teaching era nga kati bakungula abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga okujja okwewandiisa weefunire degree mu busomesa bwa primary balina diploma mu primary teaching certificate mu nursery teaching ne mu child care yange ebbaluwa funa ya gaba PTC balina amasomo mu kutu nga okufumba kompyuta n'amalala mangi nnyo balina n'enkola ya e-learning eri abayizi abali ewala kuba ku noti 7724-7371 noti 9 oba ku noti 7574-7281 noti
4: Halo? Owanga mutyabule kati wenjogerera mpise ku round about ne polisi ya Kibuye njiyisizza kati ndya nno mu bitala bya Makindye ku barracks waggulu onengera oba tondaba oba mbuze
5: naye naawe nakugambye mitazi bisatu nga wakava mu raundi ekibuye ng'oyambuka e Makindye hakati kola bw'oti kyuka kirira mpola mpola bw'oyisa ku shero katono nnyo ekizimba ogenda kuba okirabawo kinene kiriko nti Farmers Center
3: iye kituufu nnyo a one stop shopping center yokka erina buli kalonda w'ebyobulimi n'obulunzi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nnyo tusomesa era tutendeka abalimi okwetooloola eggwanga lyonna tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabusi okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu jangu ogula ebintu ebiri original ku Farmers Center ekibuye kuba ku noti 781-6652-688 okumanya ebisinga ewaka ge maka gokka nga langi eziriwoza ez'entuufu kubanga langi zikola okusinga okujjuza ekisenge zitulambika ku ngeri gye tutambuzaamu obulamu engeri gye tulagamu omukwano kuna butya bwe tuloota waliwo langi enzikakkamu langi ezikuuma ebirowoozo langi ezireeta akabugumu n'essanyu ko n'obumu kati mu ngeri yonna gy'oyagala amaka go gawulikike lowooza ku Plascon langi ekoleddwa ku lulwo Plascon color your world ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa
6: obudde kituufu nti ggoonya talya magoonya goonya gwate aba agaagaza ki amataka nzitizitongwa buzito nze ntandise okubenga ekitala kati abantu banyitira nnyo okubawulira nga mugamba nti omusajja yazimba ekizimbe gali kwoleka ng'omulungi ayimba ye nno nga mutegeeza nti aba yazimba ekizimbe nga kirungi nnyo naye abaffe kyava ku ky'okugamba nti gali kwoleka ng'omulungi ayimba kati naawe kubamu akafaananyi omuwala omulungi ennyo omubalagavu ate ng'alina eddoboozi eriringa ery'ennyonza kati gwamma bw'atandika okuyimba tweyinza butanyumirwa kwe kwava okugeraageranya ebizimbe ebirungi naga nti ekizimbe gali kwoleka ng'omulungi ayimba kubanga si kya bulijjo kusanga omuntu nga mulungi ate nga amanyi n'okuyimba
3: ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa
4: nkulaba oli wano otudolooza tekisoboka kisoboka naawe okisobola ate nonga
7: ensonga eryemu
4: kuzukusa bwongo kyokka
8: obudde bwe buno owuliriza omukugu mu business anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno
9: omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School kyabakadde essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'erugazi
10: baaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya tuli bangi ne bwe tubeera ku mataka mataka gajja kutuuka ekiseera nga tegatumala kubanga buli lukya abantu beyongera okuba obwangi. Naye kijjo tuteeka mu nsi n'abali baawo basobole okugyeyagalira mu buyiiya obwo. China eyina abantu bali mu buwumbi. Neggolooza lwaki basobola okukola ebintu ne babigula ate ne bibamala ate ne bafissaako bye batuguza ffe mu Afirika. Lwaki? Lwa buyiiya. Nti obuyiiya bayina bungi. Nti bw'otuuka maka gali productive. Ke bw'otunuulira abaana mu China eyo okusoma okuviira ddala mu nassale. Bya mikono kuteekateeka bulamu bwabwe bwa mu maaso. Asoma bino ebyensi naye nga essira baliteeka nnyo ku production. Ne kati ffe oluusi n'ewaka owali wadde otandikawo ekintu olina awaka wagazi ne tosobola kuyiyizaawo ogamba kimu oluggya lunene olina yiika mukaaga wazizimbako nnyumba noga nti aa oluggya olusigadde obaana kusambira mu mupiira. N'ensaasaanya omuntu olina abaana mukaaga ekikuzimbya ennyumba ey'ebisenge 20 nga si woteri yaki?
7: Ako kitaba kya Katumba. Omukozi wako
11: abadde akutuusibwako
7: St. Cyprian High School Kyabakadde. Somero dungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts and sciences. Tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama kusa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera New Curriculum kosa naba elevo. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'Erugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe noti 7 4 3 7 4 8 oba noti 7 7 6 9 3 8. Tulina ne UNEB Center number
12: kuluze ya magezi silo y'omuziki n'ebyemizannyo 26 ezise ku ssaawa 5. Ndine mwanji Minjuki Matia okuva mu kitongole ky'Abasamaliya. Mwami Njuki, leero tutekedde ki yadde mbadde mbuuzizaayo ekibuuzo?
13: Olwaleero twagadde tulabe ku bikolwa eby'Obusamaliya oba ebikolwa eby'ekisa
12: ebiruwa
13: nti mu bikolwa ebyo eby'ekisa mwetusisinkana obusaasizi bwa Yesu obujjuvu. Lwaki? Jjukira emabegako awo twagamba nti Mukama waffe Yesu Kristo yali Omusamaliya asooka. Kubanga yaleka ekitiibwa kya kitaawe mu ggulu n'ajja ku nsi kuno afiirire ffe abataalina bwe tuli abaali aboonoonyi nga tumaze okuvumirirwa Katonda Kitaffe nga batugobye n'emirimu gye twali ab'okubeera n'eddembe. Kati kitegeeza awo nti yatandika omulimu gw'Obusamaliya okuyamba omuntu atalina bw'ali. Kakati era bwe yajja ku nsi kuno era tulaba nti mu bulamu bwe ng'atandise okuyigiriza ebintu bye yakola byonna byali nga bya kisa, kukolera abantu kisa, naddala abalina obuzibu, abalina obwetaavu, abalwadde, abalema, bakiggala, bamuzibe, bonna kasita baamutuukiriranga ng'akola ki? Nga abayamba, abaali batalaba ne balaba, abaali batawulira ne bawulira, n'abafu yabazuukiza. Kitegeeza nti yajja okukola ebikolwa ebyekisa eby'okuyamba abo abantu abali mu bwetaavu. Kubanga omuntu bw'abeera muzibe kitegeeza aba yeetaaga okuyambibwa kuba gy'agenda abatalabayo. Naye kati gwe bw'omukwata ku mukono n'omuyamba n'omulaga ekkubo oba n'omubuusa ekinnya kitegeeza okoze ekikolwa eky'obusaasizi. Kati ebikolwa ebyo Mukama waffe Yesu Kristo yabitandika. Kyova olaba nga yawonyanga bamuzibe ne baddamu ne balaba, bakiggala ne baddamu ne bawulira. Era tulaba nti ebikolwa eby'ekisa kino bye byamufuula ow'ettutumu newankubadde ng'ate oluvannyuma ate bye baamuvunaana. Kati tulaba bwe tusoma mu Matayo omutwe gw'14 kuva kanyiri ak'13 okutuuka ku 20 waliwo yagenda bwe yava mu nnyanja n'agenda emitala. Ebbiina ly'abantu ne ligenda nga lidduka nga ligenda gy'ali okuwuliriza by'enjigiriza ze. Ne babeera naye olunaku lwonna. Naye obudde bwe buba busemberera okuziba abantu ne bamugamba abantu bano katubate bagende. Obudde buzibye baddeyo ewaabwe. N'agamba nti tibayinza kugenda njala. Balina okulya basiibye wano bayinza okufuya enjala muku jimuleete ebyokulya tubawe n'ababuuza nti ye mulinawo ki ne bamugamba nti tulinawo obugaati nga buubwa obutaano n'obwennyanja bubiri naye kati ebyo ku bantu bano bonna b'olaba birina ki binaaba sinakindi nga bali bazze nabo obugaati bwabwe nga ba kapakeji kaabwe kebagenda okkakati ate obwe bagjeko ate obwe nkuyanja y'abantu ye tibirina nakye tugenda kubaga naye nti mubireete gwe mubireete tulabe nti mubatuuze mu bibinja togenda kulya naga nti mutandika okubagabi era genda okkakkana nga bonna bonna bonna bonna bonna bonna abaaliwo balidde nga te tewali asigadde yemulugunya ate n'ebifikkanawo so ekyo kiraga ki nti tayagala bantu kugenda njala alumirirwa omuntu kuba yatubatunuulira nga basiibye naye olunaku lwonna
12: nagalikaokiraba
13: nti awo kyekikolwa ekyekisa okulumirirwa omuntu omulala gwolaba nti alina obwetaavu alina enjala kakati n'obaako kyomukolera kubanga bano bandirowooza nti ayi bino bukantu kaffe n'agamba kabifuuka ebya bonna bonna kabalyetu fenna tugabane kubanga fenna tulumwa kyekimu
12: ekitegeeza nti ne bw'oba n'akatono omanye olumu akatono tukatonaga nandiwaddeko abaana bagundi naye
13: katono nnyo weebale nnyo
12: kamala bange
13: kati wano mukama gye yali agala okubalaga nti ekitono ky'olina osobola okkigabana n'omulala ate naye n'agenda ng'asanyuse era gwe mutima ogwo gwe tulaba abatume gwe baali nagwo abaasooka bw'ogenda mu bikolwa by'abatume omutwe ogw'okubiri okuva kanyiri akanamubutanokomakanamuobusanvu aga nti abatume baakuŋŋaananga buli kiseera kaakati ng'abantu baleeta ebintu bye balina ne babiteeka ku bigere by'abatume ne babigabanya buli bonna abaaliwo nga tewali n'omu mu bo ajula nga tewali agamba nti nze ŋŋenze enjala sirina kaakulya kubanga byonna byabanga byabonna bagabanira wamu kwegamba omutima ogwo n'olwaleero gwe twetaaga nti ekitono ky'olina kigabane ne munno oba ekingi gabirako munno okiwulidde naye olwaleero oyinza okulaba oli ng'alina ensimbi nga zisobola okuliisa bannayuganda bonna omwaka mulamba azirina bw'omu naye ate jjukira olwaleero waliyo anoonya ekikomando
12: eky'olukumi
13: nga nakyo tasobola kukifuna
12: waliwo n'anoonya panado
13: nga nakyo tamulaba naye nga waliyo oli nga ye agamba nti nze mbeera negundi ezakameeza tubeerawo n'obukadde nga bubiri kukulako obutungu
12: waliwo ku tiktok okwe yatugamba nti mutambula mutya nti omina mubukadde bubiri yetugamba yali atubuuza kushali nti oyinza ota okubawo nga tolina amafuta natubuuza kati nze ntambulamu n'obukadde bubiri wano
13: kwegamba ng'olaba nti ye
12: ndowooza alina n'ezabanne
13: of course naye neyeerabira nti waliwo n'anoonya ez'oggula akabiriiti nga tazirina yalwadde omusujja yandyetaze okufunayo obujjanjabi naye nga nazo takola ki taziraba so kwegamba ekyo omukama kyagezaako tuyigiriza nti mugabane ne bannamu abali obubi yes tuddeyo ku mutima guli ogw'abatume gwe baalina nga kereziya atandika naye olwaleero otunuulira ebiriwo alina ate ayagala n'ekyono atalina nakyakola
12: ekiobalaba ku ttaka
13: akitwale
12: nina abantu bentunerenewo nga ennaku zino nali ku tivi nga ndaba omuzeeyi wa myaka 9 abantu bavuvubidde omutwalako ettaka lye
13: nebutereevu ebyo ebiriwo
12: musajja mukadde ali mukawungeezi keoolyawo naye oli ali very busy kati agenda omuttula ne pressure kubanga musajja watwayaayaana aba naye mwenyamba ettaka lyange balitwala
13: ate nga ddala yalikolerera
12: ate waliwo ga nti alitunze naye nga talikutunzisa
13: naye oli azze n'alimugjako kifuba kyokka nga tamubaliridde ku myaka gye nti takyayinza kukakaalukana kusobola kufuna ssente kufuna bintu birala
12: oba tuwagadde nnyo okufuna
13: ebyo omululu gw'okufuna gutuyitiriddeko nnyo okufwagala okugaggawala bannaffe bo ne tubaleka nga babonaabona kyekisinza okuleeta buzibu mu ggwanga lyaffe mu nsi oba kale mu nsi yonna okweyagaliza
12: buli kirungi kirina kuba
13: jange kyova olaba nti gali amawanga amalala g'abantu abaakulaakulana edda n'omwavu atalina mulimu balina engeri gye bamuketalingiramuko nti waliwo abantu abatalina mirimu tusobola obafunira eki nabo ne basobola ne babeerawo
12: sente zigwa ku akawunti za naye ndowooza
13: naye waniwaffe
12: engeri naffe gye tulina amafuta nze ndowooza kiera kigenda kutuuka nga naffe batuteerayo
13: naye waliwo yagaa nti gage
12: kale
13: gesu katusuubire nti kiseera kirituuka
12: tusobola kubona kyabugagga kiringa mafuta ate nga tugalina mbugi webagamba oba oli awo katonda mwesigwa lino eggwanga alyagala nnyo lirimu n'abajulizi
13: naye ate ekizibu nti ensi zirimu amafuta ate zezisinze n'okubona abanibu
12: yobugagga
13: kubanga buli omu aba akyeyunira aga nti zino wano waliwo okufuna okiraba kati ogwo omululu gwe tusaba mukama agutuggyemu tufune omutima ogw'obusamaliya omutima ogw'okulumirirwa abalala nti nga bwe njagala ekirungi n'omulala akyagala nti njagala okulya obulungi n'omulala naye ayagala okulya obulungi kubanga tewali muntu yandyagadde kubeera ku kikomando buli lunaku oluusi n'obutakifuna bw'aba akifunye nno ogamba nti kale naye ayinza okuba nga takifunye n'asulirawo okiraba ate oluusi ayinza n'okuba nga muliraanwawo nga n'omulaba nti ddala talina kyakulya naye gwe emmere efisse ne bagisuula ne kasasiro naye nga muliraanwa obusukka kkubo okimanyi nti asula njala obwana tebulinake bulonda bulonzi mu kasasiro emmere n'ogitisuula ku kasasiro mu kifo ky'okugiwa abaana naga nti abaana mmwe emmere mugitwalire bannammwe bali nabo balyeko obulungi baleme kulya ya mu kasasiro omutima ogwo gwe mutima gw'omugagga oli eyali ne Laazaalo okiraba nti yalina buli kimu nga kugamba buli kimu aliira mu kinyumu naye nga musajja wattu Laazaalo amabwa ga gonna ensowera zinyuka kuli talina yadde obukunkumuka teri asobola kukola ki kubumuwa okiwulidde omutima okukaakati abamu gwe balina naye olwaleero ffe ng'abasamaliya tugamba nedda omutima ogwo tugwejjemu gabana ne munno ekyo ky'olina
12: mu butono bwakyo
13: naye abeereko bulungi
12: teka akamwenyumwenyu ku matama g'omuntu omanyi abantu babeereyo abagagga abalina ebikomera byabwe abalina akasente banoonya be bayamba nga tebabalaba naye nga omukazi omukadde oba omusajja omukadde eyamuguza ali awo ayagga anoonya ne kasukaali
13: takalaba
12: nga ddala senga akwata kakiro ka sukaali n'akamuwa ka 14 aba mutadde akamwenyumwenyu
13: ku matama bwe kiri naye abasinga omutima ogwo tutugulina soka olwaleero bino ebikolwa byaffe eby'obusamaliya kyetuba tugamba nti bannange tugezeeko okulaba nti tutunuulira bannaffe abali mu bwetaavu tulabe tubayambye tutya era mu 2015 kitaffe omugenzi Papa Francis weyajjawo oba yatuukako ennalukolo ngaawo
12: wakateyamba
13: era yayogera ebigambo bino naga nti ekereziya teesaanye kuziba matu eri abantu bano abafaanana bwe bati kuba bangi tuwulirize okulaajana kwabwe omulanga gwabwe ate naffe tuveeyo n'amaanyi tube nti tubayamba nabo basufune ku ssanyu basanyukeko bategeere nti omukama waali afaayo era tusobola okulabirirwa ne tufuna ebyo bye twetaaga kugamba bwe batyo
12: baagendanga mu balwaliro eyo bagendanga balambula ku balwadde ne babatwalirayo kasukaali kale ebyetaago by'omuntu omulwadde ndowooza nti nekyekikolwa kiba kirungi nnyo tekyetaagana kuba nti olina n'omuntu akugendeddeko mulago oyo ayina abantu abali nniti bw'otuukako noga bw'otuukako mu waadi ey'abalwadde b'enkizi oyinza oga nti gandi mulamu nnyo gandi bulungi nnyo sondo wozo mtu wabera ye yonga asobola okufuna bere yitake mulako yitamu kireza sukali nebo ziba sato notu alire ya bantu waba sato dozo uvoko zokulima
13: na yoro zaba mekaba funichira wozo ngecho
12: anti kati mwami juchi yensumalachi muliku radio wana edobo zino lisasa
13: aha yes. Tusoro kuraba nti abantu abo nabo bakola ki
12: bafibwako
13: kubanga abamu waliwo n'abamu abawo nga yafuna accident polisi niyetwala neteke n'abantu be tebamanyi n'abeera eyo taliika ayamba taliika akola ki kakati abantu ng'abo beetaaga obuyambi bwaffe
12: nti ne bw'onoomanya obumanya nti essimu y'abantu bw'ogitutta onoomukubira ku bantu kikubagizo kya
13: yes kubanga abantu be bajja kujja waakiri babeeko ne ke baleetayo abe nti naye asobola okulaba nti ayambibwa n'ebyo tetubifaako tufa ku bizibu byaffe
12: nakwegagawaza
13: kakati olwaleero gwe mulanga gwe tukuba nti bannange bw'oba oli bulungiko oyitangayoko olumu mu malwaliro ng'eyo n'olaba abalwadde batambula bali batya abatalina kye balina osobola okubawa ekiba gyamu nga tibali tewali nga bali bubi ddala so twetaaga okuyamba abantu abalinga abo mu ngeri zonna awo kitegeeza nti tuteekwa okwekolangamu omulimu nga ffe abasamaliya bwe tutera okukola netugamba nti kati nga ku lunaku lw'abalwadde olw'ensi yonna lubeera mu nfe bwali nga 11 olunaku olwo papa yali Papa Francis era yaluteekawo nti tujjukire abantu abali mu malwaliro naddala abatalina buyambi era tutera okwekolamu omulimu netugamba nti olwaleero tujja kukyalira eddwaliro ly'ekiruddu tuyinza okutwalayo sukaali sabbuuni n'ebintu ng'ebyo byebeetaaga okukozesa mula lwakuba baatugaana okutwalayo emmere embisi bwetyo oba enfumbe nti nga babaamu mukwekengera naye kasukaali ngaako sabbuuni n'ebintu ebirala omuntu byeyeetaaga mulamu obwa bulijjo ne tugenda nabyo n'okubabuuzaako ne tunyumyako nabo
12: ti
13: munnange ng'olabye n'obulwadde y'omaze ebbanga ki wano nti bweriti ng'olabye ye abantu bwe bajja ne bakulambulako olina abakujjanjaba kwegamba emboozi ng'eyo ezzaamu omulwadde essuubi n'okumugumya nti munnange tofaayo ojja kuwona nyiikirira okugondera amateeka g'abasawo ojja kulaba ng'oba bulungi kega naye n'afuna muli ekikubagizo webasaalanga eyo naye ne mukola ki kasita abanga ne bw'ataba mukatoliki kubanga essaala tiwali atagyetaaga ne bw'aba musiraamu yeetaaga essaala yes kwega n'ategeera nti yes waliwo abantu abatufaako
12: tulowoozebwako
13: yes
12: nkyayagalibwa babagamba ekimu olumu kubitta abalwadde
13: bulabanga
12: n'abali naye oba oliawo batandisa okwekaanya naye bw'amanya nti nkyaliko abantu banfaako
13: abambudaabuda abandabi bwe mba neetaaga kino bakimpa bwe mba neetaaga kino nsobola okukifuna nga sirinzekka nti ndi awo ndi ng'ali mu kitizinga ebyo bizzaamu nnyo abalwadde essuubi
12: tweyanzeza tweyanzeege awuliriza wamuyitisa mwami njuki okuva mu kitongole ky'abasamaliya abalungi kkiriza mbeere nga nkola ku nsimbi ate oluvannyuma ngenda kuba nga nkomawo tusobole okuba nga tweyongerayo oli ku nkuluzo ey'amagezi essula y'omuziki n'ebyemizannyo
11: erimu ekijja ekijja essimu ttoki wandifunye akafo woweekukuma
14: akafo woweekukuma
11: ery'amatu.

0: musabe nannyini bikungulwa asindika abakozi mu bikungulwa bye. Bw'atyo Yesu bw'agamba abayigirizwa be. Bakristu baganda bange, tukunganye mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Amiina.
0: Eneema y'Omukama Yesu Kristu, okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu ebya Mwoyo Mutuukirivu bibeere nammwe ennaku zonna.
1: Naawe bibeere naawe.
0: Olunaku olwaleero misa tututteeyo okusabira abavubuka beeweeyo okuyingira mu mbeera y'obusaaseredooti n'obunnaddiini anti ebikungulwa bingi era abakunguzi be batono. Twagala okwebaza Omukama olwabo abavuddeyo era nga bwe tunaategeezebwa ebbanga eritali lyewala mu masaza ag'enjawulo agajaguza ekkula ery'obusaaseredooti. Twagala okwebaza Omukama olw'abavubuka abavuddeyo n'ate ne baanukuza n'amaanyi omulanga gw'Omukama nga bagamba ye mmaliridde. Tubasabire okuyitibwa kwabwe Omukama abakwasizeeko ate yonna gye banaagenda baanirizibwe bulungi basobole okumuweereza nga basanyufu mu mutima. Tuli bantu boonoonyi ate gunsinza aliwa bitono, awono twetondere Omukama olw'ebyo bitagenze bulungi mu bulamu bwaffe. Guwamu omutima ogumenyese etaleme kuguddiramu na kusiima ssaala gye tuweereza ettuntu ly'olwaleero. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu,
1: nammwe baganda bange
0: nti nnyonoonye nnyo
1: mu kulowooza,
0: mu kwogera,
1: mu kukola ne mbutakola. Gunsinze, gunsinze, gunsingidde ddala. Kyenva neegalira Maliya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna. Bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange, okunsabira eri Omukama Katonda waffe.
0: Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa, atusonyiwe ensobi zaffe zonna, ate atutuuse ne mu bulamu obutaggwaawo.
1: Amiina.
0: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
0: Ayi Kristu gw'omusaasizi.
1: Ayi Kristu gw'omusaasizi.
0: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
0: Twegayirire. Ayi Katonda omuyinza wa buli kantu, gw'oyagala okuwa abantu bo ababalabirira. Yiwanno omwekereziya wo mwoyo w'obujjumbizi bw'eddiini n'ow'obuzira. Akakamula abaweereza abo abasaanidde alutaalizo. Abafuule balangirizi bavanjiriyo ab'amaanyi ate nga beetowaze. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristu Mukama waffe Omwana wo, oyo awangaala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Amiina. Omutima gwange gunkyuse. Essomo erisooka bye tusoma mu kitabo kya Ozeeyi omulanzi, omutwe ogw'ekkumi n'ogumu olunyiriri olusooka bba, olw'okusatu, olw'okuna, olw'omunaana kya kutuuka ku lw'omwenda. Bw'ati bw'agamba Omukama, Isirayiri nga muto namwagala, mutabani wange. Bw'ati bw'agamba Omukama, Isirayiri nga muto namwagala, mutabani wange, ne muyitayo mu Misiri. Nze nnyini gye nayigiriza Efurayimu okutambula. Nabatwaliranga nti mu mikono era ne batategeera nga nze nabalabiriranga. Nabatwala na nkoba za kisa, nga mbasibyemu enfuvu ez'okwagala, nga ndi ng'oli asitula omwana n'amusaati kutama lye, nakutama gy'ali ne muwa emmere. Omutima gwange guntyemuka ku lulwo, nze nenkankana olw'ekirowoozo ekyo kyokka. Sijja kusumulula busungu bwange bwonna, sijja kuddamu kuzikiriza Efurayimu, kuba nze ndi Katonda siri muntu. Nze mutuukirivu ali mu makkati gammwe, saagala kuzikiriza. Ebyo Omukama y'abyogera. Olimbo olw'okwebulira Zabbuli ya 79 ekiddibwamu. Ayi Katonda, tuzzeewo tulage amaaso go amaka kamu otulokole. Ai Katonda tuzeewo, tulaga amaaso ga amaka kamu otulokole. Ai alunda Isirayiri, tegereza, atuula ku bakerubini, tanga lijja, kakamula obuyinza bwo ojjo otulokole. Ai Katonda tuzeewo, tulaga amaaso ga amaka kamu otulokole. Ai Katonda w'amagye, komawo, yima mu ggulu otunuulira abalabe era olambule omuzabbibu guno. Gutaase ddyowo ye yagusimba. N'akaloka ke weegumizza wennyini. Ai Katonda tuzeewo, tulaga amaaso g'amakakkamu otulokole.

0: ebivanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde Matayo.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Tusoma mu Matayo omutwe gwa 10 olunyiriri olw'omusanvu okutuuka ku 15. Mu budde buli, Yesu yagamba abayigirizwa be nti, bwe mugenda mubabuulire nti obwakabaka obw'omu ggulu busembedde. Abalwadde mubawonyanga, abafu mubazuukizanga, abagenge mubalongoosanga, amasitaani mugagobanga. Kyemwaweebwa obuweebwa nammwe mukiwenga buwi. Temubeeranga na zaabu newankubadde ffeeza, newankubadde ssente mu busawo, newankubadde ensawo ey'entanda, newankubadde kkanzu ebbiri, newankubadde engatto n'omuggo, kubanga omukozi asaanira okuweebwa emmere ye. Buli kibuga na buli kyalo kye munaagendangamu, musookenga mubuuze asaanye okusuulirwa ewuwe, bwe mubanga musinziira okutuusa lwe muvaamu. Ate nga muyingira mu nnyumba eyo, mugisabiranga emirembe nga mugamba nti, emirembe gibe ku nnyumba eno. Ennyumba eyo bw'eneesaaniranga omukisa gwammwe, omukisa gwammwe gunaagikkangako. Naye bw'eteesaanirenga, omukisa gwammwe gunaabaddiranga. Yenna yenna anaagaananga okubasuza oba okukkiriza ebigambo byammwe, mufulumanga mu nju eyo ne mu kyalo ekyo nga mukunkumula enfuufu mu bigere byammwe. Ka mbabuulire, ensi y'e Sodoma n'ey'e Gomora eriddirwamu ku lunaku olw'okulamulwa okusinga ekyalo ekyo. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Bakristo baganda bange, bantu ba Katonda mwenna, tuddamu nate okukuba omwaliro guno nga twebaza Omukama olw'olunaku luno lwe tutuuseeko tuli mu makkati ga wiiki eno. Twagala okumwebaza byonna by'atuyisizzaamu, bye tumanyi ne bye tutamanyi, ate n'okwongera okumukwasa enteekateeka zaffe zonna nga tumusaba y'amanyi ebisingawo okutusinga aziyiweko omukisa, naye ng'okusingira ddala ky'ayagala kikolebwe mu bulamu bwaffe. Misa olwaleero tututteeyo nga tusaba Omukama awe omukisa abo bonna abaagadde okumuweereza mu ngeri ey'enjawulo mu mbeera y'obusaaseredooti n'obunnaddiini. Ate sina kyokka, nga tumusaba ayongere abakozi mu bikungulwa bye, abavubuka abaffe abakwateko, abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala abaagazisa embeera ey'okumuweereza, ey'okuweereza eggwanga lye. Twagala nnoofu okuyita mu kitambiro kino ekya misa si kusaba kokka, vocations zeeyongere, naye n'okwongera okwebaza ate n'okusabira abo abasazeewo okumuweereza mu mbeera eno. Anti tumanyidde ddala bulungi bwene waffe Uganda nti omwezi ogw'omusanvu, ogw'omunaana n'ogw'omwenda gy'emyezi ffe gye tumanyi naddala nga girimu okuweebwa obusaaseredooti n'obudyakoni, kwegamba gy'emiruka emikulu n'emito. Ate bwe tuba tuyingidde omwezi ogwa Novemba awo, Desemba, Januari, essira wano ewaffe Uganda lisinga kuteekebwa ku bannaffe abeegomba embeera ey'obunnaddiini nga baakuweereza ng'abasisita mu bibiina eby'enjawulo. Awo nno twagala okwebaza Omukama olw'ekyengera nate eky'omwaka guno, ng'abavubuka bangi nnyo, embula kalevu, b'amaanyi, bagezi, ate tebayisika muli iso. Si bano bojja okugamba nti baadibidde awo ne bagamba kabaddukire eno kyeno ky'ekiddukiro ky'aboonoonya. Naye bye bavuddeyo ne bagamba nti nedda amaanyi gange ag'obuvubuka, amagezi gange na byonna kambiweeyo mpeereza Omukama nga muweereza yonna gy'anaasindika ng'ayita mubakulembeze byaffe nga bebepiskopi n'abakulembeze b'ebibiina. Twagala okwebaza Omukama olw'omutima ogwo. Naye ate gwe naawe ampuliriza, njagala weefumiitirizeemu. Abavubuka b'omanyi, oboolyawo ab'emyaka gyo, nga bali wakati w'emyaka 25 okutuuka ku myaka 30, biki bye bakola by'olaba muli nga bigasa eggwanga, nga bigasa ekereziya? Ojja kwesanga ng'oboolyawo kuba omanyi 8/10 ng'era balimu ebyo mwana watte bitagattako, nga n'ebimu biswaza, nga batono nnyo baalubatu, oboolyawo nga n'okuba tolinaayo wadde. Bw'olaba oyinza okugamba nti bano balinamu omulamwa, bakola ebintu ebigatta eggwanga. Awo nno w'olina okwefumiitiriza. Tuwulira enjogera ennaku zino nti abavubuka bonabona boonoonefu, tebaliimu mulamwa, tebaliimu ki? Si bonna nti tebaliimu mulamwa, si bonna nti tebaliimu ki? Eri abaana ab'obuwala nga bayivu, basomye, ate nga mu butuufu singa babadde mu mbeera eya bulijjo n'emirimu bandibadde bafuna egyo era gy'olabira ddala nga gya waggulu. Naye bavuddeyo ne bagamba nti obukugu bwange kambuweeyo, nga nzikiriza Omukama y'ababeera omukono, nga nze kkalaamu ewandiika, yawandiike nga bw'ayagala, ansindike yonna gy'anaayagala nsobole okugattako. Ekyo nno kye tuwulidde mu vanjiri yaffe y'olwaleero. Nga tuwulira evanjiri n'okugitegeera obulungi, olina okuddayo ku mutwe ogw'11, omutwe ogw'10 nga gulimu emiramwa. Emiramwa giringa ena. Kusookera ddala Mukama waffe Yesu Kristo akumaakuma abayigirizwa be n'alyoka abasindika. Naye nga tannaba kubasindika bawe ebiragiro. Ebiragiro ebyo nga bye bigenda okulaba nti bwe babigoberera bigenda kuggyayo omulamwa ogw'ekyo ekibasindisizza. Ate n'alyoka abajjukiza. Mu mutwe ogwo ogw'ekkumi abajjukiza kiki ekitegeeza okumugoberera? Ate ng'atujjukiza nti n'ebimu ku ebyo mujja kubaamu ebiyigganyizo. Naye era y'omu atukakasa era n'atugumya tuleme kutya, kubanga omukono gwe ogw'enjawulo gutuliko. Awo nno gwe gw'omulamwa gyegyemiramu oboolyawo gye tuyinza okujja mu mutwe gwaffe guno ogw'ekkumi. Essomo lyaffe lino eryolwaleero mwe livudde. Abayigirizwa babagambye mugende mubabuulire, mugende y'atumye. Bangi nnyo abeerimbise mu kkubo yabe abajja nti nze yakulabikidde wa? Relevansi yo ennaku ba nti waliwo akutumye. Akutumye y'ani? Fano mwekereziya Katulika atutuma ye mwepiskopi, omusaseredoti yenna relevansi gy'alina, omusaseredoti gwe njogerako. Mwekereziya Katulika, omusaseredoti si byambalo, ti naye ayambadde wali ali mu kuboggolamu, wali ageza akookamu ku ddoboozi. Omusaseredoti yenna mwekereziya Katulika relevansi ye agifuna mu kuba nti ali wansi w'omusumba we. Era omusumba we bw'akuweereza nti genda egindi n'owuliriza, bw'oba ogenzeeyo b'okoze bulungi. Munnaddiini yenna era naye relevansi ye eri mu kuba nti awuliriza supiriya we, kabeere nankulu, kabeere ssenkulu w'ekibiina. Era bangi tubeebaza nti ekyo bakituukirizza. Ate mwana wattu talanta ne zigenda nga zeeyongera yonna nina Omukama gy'aba basindise. Ate era ng'omukisa gwaffe guli mu kugenda eyo gye baba batusindise. Era tuwulidde mu vanjiri yaffe y'olwaleero ng'Omukama atubuulira nti gy'atusindise tetugenze kulya kisaniya, tugenze kukola mulimu. Atagambye mugende mubabuulire. Tugenda kubuulira kigambo kya Katonda nti obwakabaka obw'omuggulu busembedde. Awo nno nga n'ebimu ku ebyokukolebwa kuwonya abalwadde, abafu bazuukizibwenga, abagenge balongoosebwenga, amasitaani gagobwenga, ekyatuweebwa obuweebwa ng'Omukama ajja mu kisa kye tukiwenga buwi. Era n'atugamba ebimu ku bugenda okubeera mu ntanda yaffe nga tutambula, si kwesibirira ng'asenguka tovaano dda wali, kugenda na buntuntu obutonotono obujja okutuyambako okutambuza omulimu gwaffe. Ate tulemengana kweraliikirirawo ejunaabeerangawo ki kye tunaalya, kubanga atugambye gye tunaalaga ng'eyo mu mbeera zonna tujja kufunangawo okusula, tujja kufunanga ekyokulya mu mbeera zonna. Ate nno n'alyoka atulaga okusomozebwa okunaabaayo nti wadde guli gutyo era wajja kubeerawo resistance ey'amaanyi ng'evudde mu bambi abaresistinga nga talina kyamanyi, Ati n'endala neva mu abo nga bo baakya wabukyayi ekintu kiyitibwa okuwulira ekigambo kya Katonda. Naye nga mu byonna kyatukakasizza kiri ekintu kimu nti omukono gwo ogw'enjawulo gujja tuwerekeranga. Twagala nno okuddamu okwebaza Omukama olw'ekyo kye tuli mu buweereza bwe, ate era n'okwongera okusabira abo abavuddeyo era bambi abali mu kweteekateeka mu nnaku zino okulaba nti batuukiriza bulungi okuyitibwa kwabwe okwo, naddala nga baddamu n'amaanyi nti ye nzuuno ntuma. Ffe wano mu Central Region twagala okujjukira era n'okusabira abavubuka abaffe, naddala abava mu Kiyinda Mityana Diocese, ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno egenda kubeerayo okw'obunaddiini okuba obudyakoni n'obusaaseredooti n'emiruka emito. Tubakulisa era twongera okubasabira. Ate ng'ennaku z'omwezi 25 era omwezi guno embuto zigenda kuvugira e Lugazi mu ssaza ly'e Lugazi ew'omusumba Christopher Kakooza. Tumukulisa era twongera okusabira abavubuka abafe abo era Omukama abalungamye. Ate nga lumu Augusti tulyoke tugende e Masaka, lumu ogw'omunaana Bishop Jumba atulinze, Severius Jumba, era nga naye agenda kwebaza Omukama olw'ekyengera kyamuwadde. Kampala Kidayosisi ennaku z'omwezi 8 Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere atulinze e Lubaga, bannange tugende tumubudeebude tumubugumirize nga naye yeebaza Omukama olw'ekyengera eky'abavubuka embula kalevu abavuddeyo era nga nabo n'amaanyi ng'ate basanyufu bagamba nti nzuuno nzizeeyo Ayi Mukama, nsindikago gy'oyagala okukola ki, gy'oyagala ŋŋende. Ate era wano Kasana Luweero ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omunaana Bishop Lawrence Mukasa naye atulinze, ng'era naye ng'omwepisikoopi yeebaza Omukama nti essaza lye to naye era ajjeeyo, alina baafunye bajjeeyo n'abakakasa nti akati mmwe mbakakasizza mugende mwongerezeeko awo. Twongera okubasabira Omukama balungamye, ate n'ebirala byonna binaatutegeezebwa ku nteekateeka nga bwe zigenda mu maaso. Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.

0: Kubanga
1: ekyamagero ekyokukkiriza
0: tulangirira okufa kwo, ayi Mukama, twatula okuzuukirako okutuusa lw'olijja.
1: Kale naayi Mukama, olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi ey'okulokoka nga tukwebaza, kuba tugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza. Ffe abagaba n'omubiri n'omusaayi bya Kristo, Mwoyo Mutuukirivu atukunganye wamu. Jjukira, ayi Mukama, Ekereziya wabunye enkulungo y'ensi, mujjuze yenna okwagalana. Wamu ne Papa waffe Leo XIV, omusumba waffe Pawulo Ssemwogerere, n'abo bonna abaakwawulirwa mu bannaddiini. Jjukira ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira. Bakkirize bajje egyakayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna abawagirira ekisa mu kufa, naddala abo nga baali bakuweereza nga basaaseredooti nga bannaddiini. Ati naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire, tusaanye okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okukutenda n'okugulumiza. Omu ne Maliyo Mbeererevu Omutuukirivu Nnyina Katonda, Yozefu Omutuukirivu Bba, abatume b'abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusonyidde obwedda bonna, nga tuyita mu Mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Paati Omuyinza wa buli kantu, abali ekimu ne Mwoyo Mutuukirivu, mu Kristo ono mw'oyita okufuna n'ofuna wamu naye, era mu ye mw'ofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe.
0: Amiina.
1: Mu ssaala eno
2: naddala Mukama waffe Yesu Kristo gy'atuyigiriza okwegayiriramu, twagadde okwebaza Omukama olw'abo bonna abakwatiridde abasumba baffe mu kuweerera, abavubuka abagadde okuyingira mu mbeera ey'obusaaseredooti, ate n'abakwatiddeko basuperiors general ab'enjawulo ab'ebibiina eby'enjawulo, ne babakwasizaako mu kuweerera abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abagadde okumuweereza nga bannaddiini. Bannaffe, we mujja Omukama ayongereewo, ate nga n'abasinga mukikoze nga temwagadde kumulisibwa. Eddiini eyo gye mwayonka nga mujja ku bakadde bammwe gye mwagadde bukale mbavubuka basobole okumuweereza obulungi, tubasaba mugyeyagaliremu, tusaba Omukama bayambe mugyeyagaliremu, ate mutuuke ku birungi bingi. Essaala eno tugiwaayo ku bammwe abamu Omukama yabayita, abamu bakosefu mu bulamu obw'omubiri, ate nga bambi abamu okusoomoozebwa kwe tuyita mu nsi si kwekwo kuzzaamu amaanyi, tubasabira Omukama bakwasizeeko kyayagala kibeere ekituukirire mu bulamu bwammwe. Mu ssaala eno ffenna nga tusomeramu nti, Kitaffe ali mu ggulu,
0: erinnya lyo litiibwe,
2: obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu, tuweerere emmere yaffe ya buli lunaku,
0: otusonyiwe ebibi byaffe
2: nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Ayi Mukama, tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna, tuyambe tube mu ddembe, tujirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna, tutebenkere awatali kutabukana kumu, nga tulinda okwesima kwe watusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo.
0: Gwe Kabaka, gw'obuyinza, gw'ekitiibwa, emirembe n'emirembe.
2: Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe yagamba abatume bo nti, mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange. Totunuulira bibi byaffe, naye amaaso go gazze kukkiriza kwekereziya wo. Kkiriza okutuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala, gw'awangala n'olamula emirembe n'emirembe.
0: Amiina.
2: Eddembe ly'Omukama Yesu Kristo libeere nammwe ennaku zonna.
0: Naawe libeere naawe.
3: Akaliga ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi,
0: otusaasire.
3: Akaliga ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi,
0: otusaasire.
3: Akaliga ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi,
0: otuwe emirembe.

0: oli wakati mu program omulongooti kyenda bwe nyakato nyize nyafama Radio Sapientia enkuruze ya magezi ensulo y'omuziki ebyemizannyo
1: Radio Sapientia enkuluze ya magezi kakati mukulu semakula omukulu ongalia ayongedde wano nangamba nti kasita mumala okulonda sentebe nga ayimirira nga wemuli na nominating akola nomination bwakola nomination nti junju gwe nominatize nga vice ne mumugamba nedda ngoye bamusazamu kati muina kukiriza bukiriza ate uko tekuli kulonda tate na ko kulonda akola nomination bwe mumukiriza nga uya agenda bwe mumugana ngoyo amuvaako bwe bati bwe bangambye sebo bwe mujjo kukola soka kati mugende nga mwetegese bwetegese bwe mumugana oyo nga abivaako okay kakati obuuzizzaako kankuddiremu sente balondebwa kakati nakola nomination ku vice chairperson ye secretary for children and welfare nga bonyonyodde gwe mwayina eyo nga afa ku baana ne wabaawo general secretary ye muwandiisi ne wabaawo secretary for information education mobilization kati owa mawulire aino yakola ne ku byenjigiriza ate n'okukunga ne wabaawo secretary for security wa security ye mumumanyi wabyakwerinda ne wabaawo ow'ebyensimbi kakati eyo 25% gy'oyogeddeko ow'ebyensimbi oyo alina okubanga essente ezo azifaako ne tuba ne secretary for production and environment ekitundu kikulaakulanye kitya ate n'obutonde bw'ensi bukuumiddwa butya ati bano abalala ne bajja ow'abavubuka ow'abakyala ow'abakadde ow'abalina enkeka ku mibiri kitegedde kakati ekirala ekyambuuziddwa okwongera okutereezaamu oba okujjukiza biibino bye baŋŋambye nagambye nti kakati verification of residents and compilation of village general voters register efundikirwa lunaku lwankya baatandika Monday efundikira lwankya kakati ne batugamba display of the village voters register ja kubaawo ku lwokutaano luli olujja nga 13 paka nga 14 nedda terujja kubala ku 5 ku Monday zijja kuba 13 and 14 okay 13 and 14 yes 13 and 14 July kakati nomination issuance of nomination forms okuba wa nomination forms kutandise leero kufundikirwa nga 14 ku lwokubiri okay lujja kuba lwakubiri nga 14 ne wabaawo nomination of candidates aba bagenda okusunsulwamu musunsulibwamu ku sub-county offices oba ku town oba ku division headquarters wakati wa 15 and 19 15 lujja kuba lwakusatu paka 19 lwa Sunday okitegedde ekyo kakati bwe mumala okusunsulwamu nga mutandika okunoonya akalulu kutandika nga 2 paka nga 27 kakati nga 28 kwe kulonda ekyo ndoza kitegeereddwa ekyo tetukitegedde bulungi ekyo ndoza tukitegedde kakati akalala ke mubadde mubuuza ndoza bwe budde bwe mubadde mwagala nziremu mbajjukize kandabe wano obudde nga bwe babumpadde kumakya ku ssaawa emu paka ssaawa 4 kwe kubasoma amannya mu kitundu ekyo ku kyalo ssaawa 4 paka 5 kubasomesa okulonda nga bwe kunaaba ssaawa 5 paka ssaawa 5 kitundu okusimba layini n'okubalibwa ssaawa 5 kitundu paka 6 okujjuza foomu nti tulonze chairmani y'ono kakati okuvaawo ssaawa 6 paka 10 bawaddewo n'obudde bungi nominations ez'abantu abo 6 abantu 6 be mugendo okunominatinga oba chairman baagenda okubalaga nga mukkiriza nti ye oyo tumukkiriza oyo tumuganye kati amannya gaabwe nago gateekebwe bulungi mu fomu gatwalibwe ndi bano be balondeddwa ku kyalo Nsambya E. Nsambya Parish. Mukitegedde bannange. Kakati abagenyi bange aba poliisi nabo batuuse njagala bakubuuzeeko ate tugende maaso. Yes, nyamu. Luwed.
2: Mbalamusizza abatuuliza ku radio Sapientia.
1: Nyamu.
2: Nze ESP Luwed Aisha. Ngira kodi Kampala. Poliisi n'omuntu wa bulijjo.
1: Webali nnyo, oli mumbejja?
2: Ndi mumbejja.
1: Abambejja baba ba poliisi?
2: Ebintu byakyuka kati.
1: Byakyuka.
2: Buli kimu gyetuli.
1: Buli wamu gyetuli. Tekyo nkyagadde. Sikusigalira eri nti
2: Biri byali byadda nga batukuumira mmanju eyo.
1: Mmanju oba mu lubiri?
2: Mu lubiri.
1: Yesebo.
3: Amanya n'eddoboozi. Pitibwa. Constable Kawoya Maiko.
1: Yes, sir.
3: Kuba kodi Kampala Police Station.
1: Yes, sir.
3: Kuba mu office ya police n'omuntu wa bulijjo.
1: Mm.
3: Era nebaza okumpa omukisa guno. Na mbuuza kubatuuliriza basibe batyeyo. Bebali gyonna gye batuusizaako engalo.
1: Webali nnyo, webalire ddala. Era mutuuse nga abantu mbadde mbajjukiza okulonda nga bwe kugenda okubeera.
3: Yes, sir.
1: Kwe tugenda okugenda mu nga abiri mu nana kale kwe kusinga naye ate tutandikire eno ku bakyala nga abiri mu ssatu. Kakati batugambye nti namwe mulina okunnyonnyola security eneebeera etya ndoza tutandikira awo omumbejja.
2: Security wetuli ate era kati abasirikale tuli bangi batwongeddeko abalala era tubakakasa tujja bawa security ate mu bungi ate tuli bangi. Mulonde mujja kulonda bulungi nnyo. Tetugenda kukkiriza bagenda kukola fujjo. Era tubalinze tukanudde amaaso banaabanga gye bali. Naye nga twagala okulonda sagala kulonda kubaawula okulonda bane tekutwawula. Abamu mujja kuddeyo mwekubire mutabangula amaka gammwe ekyo tukivumiye ne sekuvumirira yenna. Ngafa ba poliisi naddala n'omuntu wa bulijjo kuba fezo LC ze tukola nazo. Kuba tuba tumanyi nti bebasinga tuyambako eddoboozi lya fodi tuusa mu bantu fe poliisi n'omuntu wa bulijjo.
1: Okay, webale nnyo omumbejja ebiseera ebisinga bagamba nti ate aba poliisi ate nammwe muvaako okutaataaganya kubanga wabaddewo neyabadde agamba nti aba poliisi abali ensambya wano bandibadde tebaleetebwa ne batwalibwa awalala kubanga bassentebe bano bayinza okuba babamanyi nga babadde bakola nabo ne bavaako okutaataaganya okulonda
2: ate batya.
3: Akiweeko ekyokulabirako
1: nedda
3: tetwagala oyo atukakasa nti abasirikale baba briefing okujja okutabangula emire okujiba tutabangula oyo kyageza kugamba nedda abasirikale tuva eri nga mission yaffe yakola ki yakuuma bantu aba abalonzi kati ndoza buno bule tuli mu kiseera kyaki kyakulonda kyogezaako kugamba. Wabula nange nyongera okuttaanya ku nsonga ya kaluka LC. Akaluka LC kakalubamu. Abantu bagezeeko okwegendereza kuba ko kawulira ddala abaki abantu. Engeje kali aka physical nti oli omulaba nti alonze gundi. Kye kizibu ekiri mu kaluka LC. Era tukubiriza security kama zimanze nyongera nokubiriza security tubebeegendereza nnyo kalulu kero si anze nyizo ga kavao mpitewo kuba kabanga ka maka tukira kati LC gaba maka gamu
1: era maka
3: naye nga abanna abalimu obamanyi abesimbyewo abana empalana n'abantu. So nkubiriza security gama zimiranga bwe twetegese kyo tukyetegekedde kuba LC chairmanship kaluluka nkizo nnyo bwe bufuzi bw'eggwanga obusookerwako. Ate ebintu by'okumonitorizinga ebyobufuzi bannange tusaba abantu babigyewo bannange LC n'omusanga.

Mvu na kwa ni assist 15. Omuvubu kono timu ya gwanga ya Spain yakagiza nyire mipire ina wakubante chenna ku mulundi guno atyasobode kubanga atwalibwa mu World Cup olokuba nti nabazanya birimu mukaga omutendesebe yalangirira atyasobola kubanga chimakinga ku list yeyo kale bwato nasigala naye nga omuvubu koyo Oscar Mingweza amazo kubanga igata ku timu ya Crystal Palace agava kwali mu club ya Arsenal galaganti ne club ya Arsenal nayo cha dachi emaliriza okubanga yefunira goalkeeper ayitiwa Ilan Miseria timu ya Arsenal imufunide kubwerere yali abadde azanyira mu timu ya Leeds na yenda gano yebya wedde ko mu timu ya Leeds bwato na foka free agent irango nakulwa lero timu ya Arsenal emwadde ndagano ya miaka ebiri okusobola kubanga abakwatire diba irange emyaka eje ebiri ginagwako timu ya Arsenal yakongera kutula wansi yetegereze erabo mutindo gwayo lesezza bwagunabanga mulunji yatiba tule ku meza basobola kubanga bamwongerayo omwaka omulala ayongera kubanga abakwata kati goalkeeper ono ayitibwa Ilan Miseria yegase kuba goalkeeper abaliwo mu timu ya Arsenal okuli David Raya asako kepa Alizabaraga iranga chino chitegeza ntino boli yao goalkeeper omulala abaddewo Thomas Setford w'emyaka 22 egy'obukulu timu ya Arsenal egenda kubanga musenika ku byazike n'olwekyo basobola kubanga basigaza bali ba goalkeepers abasatu timu ya Man U nga David Gombe bwabadde akusonideko olunaku olwaleero banjudde enteekateeka oba pulaani y'ekisaawe kino kibateekateeka okubanga bazimba ekisaawe kino okusinziira ku mawulire agavaako mu nkambi eno ya timu ya Man U ekisaawe kimaze okubanga kyanjulwa eranga kigenda kubanga kituuza abawagizi emitwalo 10 bweddu eranga omulimu gwo kuzimba ekisaawe kino yabatutegeezezza nti gugenda kubanga gukuriyetingawo oba gutondawo emirimu emitwalo 48 yeyi abantu emitwalo 48 bibagenda okufuna omulimu ogw'okuzimba ekisaawe kino ekya Manchester United atenga ekisaawe kino bwekina bakizimbiddwa kigenda kubanga kitondawo ennyumba ezisulwamu omutwalo gumu n'ekitundu ayiranga ekisaawe kino okusinziira ku mawulire agavaako mu timu ya Man U ebategezezza nti balina enteekateeka ey'okulaba nti ekisaawe kino bakiguza erinnya ly'ekisaawe kino baliguza emu ku kampuni ez'amaanyi okusobola okubanga abakiba kampuni ezo oba kampuni eyo ebawa ku ssente obuwumbi okweza obuwumbi obubiri bwe beetaaga okulaba nga bazimba ekisaawe kino kino kye baagala okukola akyefaananyirizaako nga ttiimu ya Arsenal kye yakola bwe yali ng'ezimba ekisaawe kyayo ekisaawe kino ekya Arsenal amannya gaakyo amatuufu bw'obanga ogyeko erinnya lya sponsa bakiyita Ashburton Grove naye kakati olw'okuba nti ttiimu ya Arsenal yayingira mu ndagaano ne kampuni y'ennyonyi eyitibwa Emirates ekisaawe kino Arsenal n'esalawo kiyitibwe Emirates Stadium olw'okuba nti nno baalina enkolagana eyo oba batandikawo enkolagana eyo ey'okulaba nti ttiimu ya Arsenal neeguza erinnya ekisaawe kino kati ne kibeera nga kiyitibwa Emirates Stadium naye nga lwaki kiyitibwa Emirates Stadium kiyitibwa ekyo olw'okuba nti ttiimu ya Arsenal yatunda naming right oba erinnya ly'ekisaawe yasalawo kubanga eritunda n'eriguza kampuni y'ennyonyi eyo era nga bw'olaba ne ttiimu ya Man City nayo bwe yatunda erinnya ly'ekisaawe kyayo n'ekiguza kampuni eyitibwa Etihad Airways era ekisaawe ekyo kati ne kiyitibwa Etihad Stadium kakati mu mbeera eno ne ttiimu ya Man U egamba nti ekisaawe kino kibateekateeka okubanga bazimba nakyo bwe kinaaba kiwedde ebaagala erinnya ly'ekisaawe kino yadde nga ekisaawe kikadde kibadde kiyitibwa Old Trafford kakati nabo baagala erinnya ly'ekisaawe baliguze emu ku kampuni gaggadde eneebawaayo kasente akasente ako kasobola okuba nga bayambako okuddukanya emirimu gya ttiimu eno ya Man U era nga bwe twogerera ttiimu eno eya Manchester United erina ebbanja oba ebanjibwa akawumbi kamu n'obukadde 3 obw'ensimbi eza pounds kati sente nyingi nyezo ttiimu ya Man U egamba nti tulina okutandika okulaba wawe tugenda okujja sente ezijja okubanga zituyambako okulaba nga tuzimba ekisaawe kino kale agavaako mu Man U abwegatyo bega emiridde agavaako ali mu ggwanga erya Bungereza egalaga nti yaliko omuteebi ku ttiimu y'eggwanga erya Bungereza ayitibwa Alan Shearer avudde ne yeekyusa agambye oluvannyuma lw'okulaba engeri Bungereza gye yazannyamu omupiira gwa Mexico kakati neekyusizza ndaba nga ddala Bungereza esobolera ddala okuwangula ekikopo kya World Cup ono agenda mu maaso agambye mu kusooka nga Bungereza tennazannya mupiira ogwo gwa Mexico nali sigikkiririzaamu yadde ndi Bungereza nali sigikkiririzaamu nti erina obusobozi okuwangula ekikopo kino ekya World Cup naye oluvannyuma lw'omupiira ogwo gwe baazannya
atenga abasigadde.

0: ngiri zwichi jamburanga zino zajangi kamumbere yenteko fanaketa gulire mpya mtu zavona ti rwacho ruli nifuse chitacha sanyisa peke nyini tu
1: Wetu tukudeo programu ya fe ya lero kuchenda munyaka tonyeze nyafama Radio Sapiesia enkuliza magezi ya solo muziki nebya mizanyo omulongo kato Federico mazo kutuka programu ya ferijitambuze mpola mpola iranga programu eno itandika sawa zibera nya zakauza basiga banna fiba nabya mizanyo nga bavuddewo ate negwa oba tujifundikira kusawa zibera mukaga ezetumbi lwakula tubeerawo wano bwe lwakuna tubeerawo wano kuva ssaawa nnya zakawoza basiga kutandikira kale nkwaliriza onaawe osinze kubanga otuwuliriza mukwano gwange era ne kugamba nti tojjanga okwo tukwebaza tukwebaliza ddala tera kugamba nti tuli kubbira akakajjo ebbira mufu wennyini kasaasire kubafiiriddwa n'abafunye ebizibu ebitagambika nti bannange omukama Katonda ayongere kubatusaasirira ate era abafunye ebirungi mu yogeyoge twebaza Dunda Lugaba Namugereka abagonomoddeko amakula agafanaganako bwe gatyo naffe tutuuse programu yaffe tugitambuze programu ya wangwa na nono tandiki waliwo wennyini wetutandikira ku ssaawa yaffe esooka nga twogera ku buwangwa ne nono waliwo wennyini wetuwangaalira e Buganda ate olwo ku ssaawa zaffe ku ssaawa yaffe eyokubiri tuba twolekera ekitabo ekitabo kye tulina tukiyita Kikonyogo bakikasuka kulaalira ne kidda nebirimba kale tujja kutambula mpola mpola era sibera bw'omu negatibwako munywanyi wange negatako wano era yatabye dda atedde muzaamugula ali wana kamansukira kamuzedde ttaano alinda kimu kumuwenyaako nti atulamuseeko omukulu Kristo Petero ngwa buzito era awatali wadde okutta akadde kamusabe atulamuseeko emboze kwa je munywanyi nesimye kula bako
2: kale sibo
1: yesebo
2: lezo no gamba anti natide dabubya
1: yesebo
2: obwombo bwe muzika neno bajaja fwe bagire santi bulijjo obwomi bwa makira mwana tubinyiza okuyigisa ekidalimbo
1: yesebo
2: se Uganda we balo kubanga ompadde gwata lyemberenge tetentandi ko kuweza kumimiro omanyi nenkana mate yembadde eri bukika kumpingo oli omwana anatta nnyina kati abakedde okutega emigonjo mwebalige aye nammwe abazinduse okwanika embugo mu kyano nammwe sibasudde muguluka mu mbeera eyo mutaka nsikizitongwa buzito nze ntandise okumenyera
1: awo nno okoze bulungi atandikirawo okukwanika embugo mu kyano
2: esebo
1: tuatandikira
2: ekyalo kyekifo omwanikibwa embugo kitibwa ekyano kati ngambye nti obwomi amakeera byebibumba by'omusu ekidaali bo gwe musu omuto akati se Uganda yaba Muganda wo mugatta muri bakika kimunenga bakita mwe banjawu se Uganda egwata lyo mpadde eryemberenge egwata ebeerande kwensale kati ngeri mwe mbisi gutite emberenge mbisi ogusooka oguba guwomeire nnyo
1: Banani. Era na kusongola. Okusongola manyi kwaga ne kuvaawo mu ngeri tegirikika.
2: Ezebo.
1: Era bana bakyasongola mbatumidde.
2: Jeba.
1: Mbere ngo ogirabe eyo.
2: Ezebo.
1: Mugenzi sewaya yasongolanga.
2: Ezebo.
1: Kyenzi jukira anti yajjanga atamuza bigiti yabanga na ngato mu kigere.
2: Ezebo.
1: Nalyoka yigira ku sogolero.
2: Ezebo.
1: Yamuteramu ndemutema atema
2: esebo
1: esubi
2: esebo
1: muteka muna na mvu kulyato wa magwe nali nyo mubisi
2: ayo katandika
1: kakati nali okajjayo
2: esebo
1: ajja muri ato ngai bayiwawa ba enkole yo kujja muri ato
2: esebo
1: nga basu bayiwawa wetekwe ndagale
2: ezi wabiende okubera ekisisiro
1: ah ekisisiro
2: kale kale
1: nyu embere nge
2: kati sembe ka sembe bine bigambo mbagambye nti abazinduse okutega emigonjo emigonjo ge gamalo ba manji kakati okuzinduka kwe okere nnyo ne mbagamba nti ntandi so okumenyera okumenya kwe kusengejja omwengenge kukyali muto tuna kutuka n'ogwanguyira bye bigambo byetanzi nabyo sebo
1: awo tukoze bulungi nnyo tandika bwotyo ndowooza nti bannaffe nabo abali eyo abadde batwegesa entawuli ya vumbe ebyo twabitegedde bulungi manyi kya mutawaana nnyo okutandika nga mpawo akutegedde era omaliza mpawo akoze eki akutegedde kaakano wesiimye mu bufu obwennyini nga tutandika puloguraamu eno nyina oluyimba lulinsa nalwo lwa mukulu Kazibwe Kapo baluyita amalala
2: Kapo
1: malala nkijja nno ludda wa mwami Kizito nze ntambula nnyo naye nyina ebintu ebinnuma mu bulamu osanga omuntu atakabana okubako kye yeekolera naye waliwo abantu bo abeegunjidde ate nze ntera kubayita bangalo bunani ye nga abala be bakoze beyagala atwale
2: nasikula
1: ate nze ndi obu ku bantu nkola emirimu gyange emitonotono naddala ng'egy'obulimi obulunzi naye nyina ekizibu kye nnasanga mu bantu ensangi zi naddala abavubuka nga omwoyo gw'okukola gwafuuka mutono
2: ugenda guggwaawo
1: nti abantu baagala nnyo okubeera obulungi baagala nnyo okulya obulungi baagala okutambula obulungi baagala okubeera mu bulamu obweyagaza naye ng'ate okukola
2: kutono
1: okitegedde kukola kuki
2: abamu n'okubivaako babiviranga
1: babivaako naye enkola y'okulowooza nti balina kuweebwa buweebwa oli nga yabeerawo nga ye obulamu bwe bwonna abeera kukola ki kukuweebwa
2: nawuzi bakita kukuba luseke
1: atenze nja kwita kusabiriza oba okulomba njagala bwe tuva
2: okuteekayo
1: ensimbi zino mu nswera ekwagala katuyitaawo kubanga twakugamba nti mu nswera ekwagala twogera ekyo nga kirowooza nti kiyinza okuba nga kiruma naye nga gemaki
2: gemazima
1: kubanga bagamba nti enswera ekwagala
2: kubwa
1: tukubaganya ebirowoozo mwami Peetero lwaki abantu bafuuse bangala obunani era kyekivuddeko obumenyi bw'amateeka.

0: na musanga atudde wansi w'omuyembe mu katawuni awo atudde talina kyakola. Naye bwe nali nnyimiridde awantu nagera okulaba ng'ajja muzeeyi omukunzi wange siri bulungi nfunye akakomando neŋŋamba nzinadde nkuwa omulimu wagugaanye
1: okole ssente zo
0: kakati ate katuyagala kakomando naye nkitula buzuuzi nti obunafu bungi
1: bungi
0: olumu kale nga twekwasa gavumenti
1: esebo
0: twekwasa abakulembeze twekwasa ki naye batugamba nti gwe wiikwasa naye gwe kikyogezezako okukola gezaako kikole kale kigaane buganyi gavumenti embeera yenemesezza okukola kino
1: teyateekawo mbeera
0: oganya ogenda okukula obukonge bwe bakugambye ate oyagala okulya kati omuntu oyo ayina si yakutega nagala nga akulaba ebintu birina omutwalo nakuba wansi n'ogwa kwejja kukola ekikomando
1: nga yayagala akasente
0: kakati enkola tugikoze tutya bwana Kizito
1: kakati okusookera ddala abavubuka mulekeraawo okunyooma emirimu kati oluusi ekyokulabyako abavubuka banyooma emirimu
0: oba twasoma nnyo naye kakati ondaba wano nze ngenze ensomye digiri njikubye wali kati nako twayiga n'enkola
1: olya
0: mala okusoma digiri esooka naddayo nasoma eyokubiri nga tanaba kutandika kukola tanaba kubako kyakola naddayo nakola digiri
1: eyokubiri
0: n'amaliriza eddigiri eyokubiri nagamba nti akati ategeeza simanyi aba bayita masters nagenda ku masters tanaba nigwe yali akoze
1: ali mukusoma
0: kati agenda okunoonya agenda anoonya omulimu oguzitowa ng'ebitabo bye nga talina gyagusanga
1: aye ne bwotuuka mu yafeesi y'omuntu ng'agulina ayinza obutakukuwa olw'ensonga alwokulanga ebitabo bizitowa nnyo naga ono bwe namweta wano nasigaza akalimu okakkana agamba ono ate ebito bisusse
0: kwegambo ojja kugenda mu yafeesi osangemu
1: mukamawo
0: current manager ng'ebitabo by'olina bikubisa mu by'emirundi kkumi aga nti ono bwe mumuteeka
1: wano
0: mu myaka ebiri
1: mukama
0: wange ajja kuba gwawadde omulimu nze nga
1: n'ebiri mingi mu myezi ng'esatu
0: anti oluusi obumanyirivu ate buyinza okuba nga
1: akati ebitabo si bibi naye enkola ey'okusoma obusomi nga tolina kyokola si nnungi wandibadde osoma bw'okola osoma bw'oyongera ku bitabo naye nga n'okukola bw'okola
0: nina bazadde bange sente balinawo
1: sente kituufu
0: baŋŋamba ogwaffe gwakuweerera ogwo gwakusoma
1: abavubuka abo mbamanyi siza boogerano ku mpewo twali nabo ku sitendego ya Ssaabasajja Kabaka eyo naye eno 2017 naye kati we tuli bakyafaafagana bitabo amaadi guli abakanda mbatumiddeyo sigira kuboga amanyi kwebali bawuliriza
0: kakati
1: esebo
0: mu mbeera eyo
1: esebo
0: mwetusanga abantu waliwo kaziwe kaponga agamba nti komya amalala
1: go agalgo okunyooma
0: nyinanze nyina ekizibu n'abantu edda
1: esebo
0: sibali oba abakumadde bebakyakikola waliwo bakwatanga abantu bakireereesi
1: ekireereesi omukulu alina engeri gyeyagambamu ebintu ebyo
0: byeyitanga
1: idle
0: and disorderly
1: abakulu ekintu ekyo balina engeri gyebakifeebyamu
0: kubanga nyina abantu b'osisinkana anti n'abakumaddembe nabo baalemwa okutegeera olumu ebintu engeri ate gyebikolamu ate bwenaliko okukwata basanga oli ate agenda okukola gwe bakwata aye ne baleka ate omuyaayi
1: omuyaayi enyini omutuufu ng'omulaba
0: ne bamuleka nabo ne bakwata omulamu
1: ekyogere kituufu ayinza olumu baali tebankute byetutambula ekiro natuuka bwe nti mu kibuga wali bafe mukasente kejjandira nasanga abakumba dembe basazeeko dda mukulu ovaawa saa ziri amusanvu kunzinze nva kukola ate bakwata ateeyo kyogere ekituufu bakiresi bali eri babalaba
0: bali mu biwempe bali mu kunywanja ate
1: bakwatagwatensonga
0: laki bakwata gwatambula ogimanyi nyagikubulya nga tuvudde ku
1: mpeo
0: kakati embeera eyo bwetyo oluusi neereetera bano bakireereesi okuba nti batwalira amateeka muki mu ngalo obulamu olwo n'okwegomba obulamu obwo bwe tutannaba kutuukamu Begala kera kumacha ukube chikaru.
1: Bulonji.
0: Oyambale engato.
1: Yes.
0: Olabike bulonji.
1: Yes.
0: Ounye bulonji.
1: Yes.
0: Nenga mazama tofu toyingiza.
1: Ato nubidjo.
0: Kati bebantu wetufunye mwobu zibu. Nti. Olokuba yagala obulamu obwo ate nga tabulinta swa kububeeramu.
1: Yes.
0: Yensonga lwaki nti ajja kubaza ente eyo gwe gyolundidde emyaka esatu.
1: Uh-huh.
0: Yajja gisumulule ng'ogiwa olunaku osiba n'obwoya bukuwedde ku ntumbo onoonya buwata.
1: Uh-huh.
0: Obusagazi ku kyalo bakuvuma n'okuvuma va mu bisagazi byaffe.
1: Yajja n'akusabiriza era bisaba eyo.
0: N'asaba naga.
1: Bati okusanga eyo mu bisenyi.
0: Bani munange nsaba kutuma ku busagazi wano. Nsaba kole obuzi bwange.
1: Uh-huh.
0: Oina jena sumulo ubusi kwa mune
1: na abutuwala.
0: Ulokuwa ya gala ukubela mubalina.
1: Mubalina.
0: Chokango kwa nako lachi. Mwami Petero.
1: Seo.
0: Inze. Nakula jina wa sumulo mwena somera.
1: Yeseo.
0: Nga wali waba yizi.
1: Yeseo.
0: Benaraba ko ababiri. Kari wa somera abiri katilo elimu enaberamu.
1: Yeseo.
0: Wali nga omu yizi eyajanga nekabala gala.
1: Yeseo.
0: Kabalagala oyo nga abasomesa bakukiriza omwana oyo okutunda kabalagala ku ssaawa nnya n'essaawa musanvu wansi w'ekiti ky'omuferensi jukira bulungi nnyo
1: naffe twamuyina wali ku St. Maria Gwete empugwe twabalina abantu bati batwala kabalagala sibanga Soweto babiki nga bajja babitunda wansi bwebe w'omuyembe ku ssaawa nnya
0: abaana abo omwana oyo eyatunda kabalagala nafuna omukisa ogudamu ne mulaba konga akuze.
1: Yesu.
0: Simu njala kutegeeza omwana oyo kati mugagga.
1: Yesu.
0: Ali ti yasoma nnyo kugenda alikuwa byo kusoma byamutawaanya nnyo.
1: Yesu.
0: Naye kati mugagga.
1: Mugagga.
0: Aina sita aina famu yente gemanyi.
1: Yesu.
0: Senta azirina. Kakati ekitegeeza kitegeeza kikino.
1: Yesu.
0: Nti omwana ono okukola yakuyiga muto.
1: Yava buto.
0: Ensi ya musomesa ekyokola ki?
1: Musomesa somo.
0: Ekyokukola.
1: Yeso.
0: Obulamu nakulanga akibaji nti okukola si kiki?
1: Si kibonerezo.
0: Si kibonerezo. Edda zendi nalunda koko kunte.
1: Yeso.
0: Twalina nga kasenta ketwabeerangamu.
1: Yeso.
0: Nga bushobanga tulunze kasenta ko basika nga mwanga basika waliwo omukyala nga asika amandazi.
1: Yeso.
0: Omulanga asika nyo kabalagala.
1: Yeso.
0: Ne muwogo.
1: Yeso.
0: Naye nga bakozesa nku.
1: Yesu.
0: Ntujuzwa ntine wano. Bainzo kukulange.
1: Bainzo kukulange.
0: Katika wapu orunze, fuwa kulabango okunganye nkwezi wera.
1: Yesu.
0: Katibuza ayo entezi. Noda yu, none nkuzo.
1: Yesu.
0: Nusiteka wansu womu fene. Nusipa kechi nywa.
1: Yesu.
0: Nusituale wa womu sisi.
1: Yesu.
0: Womu sisi ono. Na asoro kuwa mwe esente.
1: Yesu.
0: Kawanga kanyo, kawanga siri nywa lukumi.
1: Yesu.
0: Olukumi olono lwali mu makuru.
1: Yesu.
0: Noddayo n'olukumi. N'enkya n'oyitaka nywa kalala. Ogenda okumalako sabbiiti ng'olina 15,000. Ng'omwana okuba n'15,000.
1: 15,000 zoogereko.
0: Okitegedde?
1: Nze nalondako 15,000 ne mwanyina ze gwenzirako na miiro.
0: Mm.
1: Twazirya nze okumalanga emyezi ebiri nga tulya 15,000.
0: Ezibalemi nga zaagala kubalemerawo.
1: Ndowooza gyalinganga mu myaka 12 awo. 99. Twalya 15,000.
0: Ebintu ebyo birabikanga olibwa omugamba bw'otyo ala kugamba kimu ng'olwombo n'abonera ki naye bikuwa omusingi kw'otandikira n'otalowooza nti balina kumpa
1: buwe
0: nja kukuba oluseke ngenda tugamba nti ngenda kukuba oluseke
1: naku zino bakuba n'olupiira
0: kati ndowooza kati abantu bava ku luseke tebakuba olupiira kale bagenda kufuna mabanda babenga bakuba mabanda kakati embeera eyo giraba
1: esebo
0: aba omuntu okukuba bulooka nekula ndaba abavubuka bakuba bulooka zaabwe
1: esebo
0: ndaba nkulakula abavubuka nga bookya amanda gaabwe nga ndaba abavubuka twalina nga abavubuka beraba nga batambuza engege
1: basubula ebikajjo
0: nebaka omuvubuka abatambuza nga ebikajjo
1: nange nabisuubulako ebyo
0: guli asuubula ebikajjo enaanansi
1: esebo
0: kakati nga kitegeeza nti abantu bano okukuba kukikola ki
1: kukola
0: kati omulembe guno ogulowoozesa otudda ku intaneti ogulowoozesa nti buli muntu ali ku intaneti ali bulungi era n'osanga oli ng'ali kuli ayina ekapeti efaragala weti mu nyumba yo chaina kole nyo wa chaina chino o chaina kole nyo nebadde nebalomana mu abantu amanyi abatani ko kole eri wansi gabo chiba ngo mutimbagano gwalowoze santi obulamu buyina kubanga buyina ensi je buyina okubamu
1: yibande soko leki ngo chali kunsonge nalowoze za kunsonge endala eyo kulowoza mu bintu ebitasoboka obaziite filimu amanyi bwetuba twa filimu zaezi zive ebweru w'eggwanga olaba nnyo nga otandika mu bulamu nga bwa kigagga olaba emmotoka awo nga munaana mu lujja ennyumba etemyanga muntu kumpi enyiriranga bwe amasengere
0: kati oyagala obeere mu bulamu buli
1: naye mu bya firimu nobadde okimanyi nti olwo abavubuka bangi abalowooza bintu bya firimu kyokka ng'ate omuyimbi yatugamba nti obulamu tebulinga firimu
0: anti obulamu anti yo obutambi obwo bwo butandikira mu bugagga
1: butandikira mu bugagga tomanyi na gye buvudde
0: okitegedde bulaga nti omuntu abadde mwavu sabbiiti emu sabbiiti eyokubiri nga mugagga
1: gamba n'okuba nti firimu etandise ng'oli mugagga muvundu wabula nga totutte budde kumanya obuseere zaavaawa gwe nooza nti kirabika buli muntu yenna akula afuna kufunye ssente oba waliwo amuwa ebisabo bya ssente n'atandikirawo nga mugagga so endowooza eri mu bavubuka bangi batulira bya firimu naye ekyamazima tebiriiyo ne balemu okukola kibalina okukola ensonga endala zaala asukkiridde
0: era
1: so
0: lwakubadde nga gavumenti ejjamu omusolo ne waliwo ekisukka
1: waliwo ekiyitirira
0: kisukka usangira ddala oli omuntu nga ye omulimu gwe kukwala ebipapula ebyo kukeera ku makya anoonye ki ekigundi n'abeeruumu nga ayuza kimu ku kimu ayuza ku kimu ku kimuna
1: essuubi nti obudde bwonna musajja ndi mukuba
0: abeera n'essuubi lwagenza okubayo n'akubayo kkumi nga bakatwala ataano wakakadde kakati eyo enkola nayo ndowooza omuzannyo guno nga batera okugwogera wano ti omuzannyo guno gwandibaddenga si mulimu sooka okole bwomala okufuna sente nga bwe ndi mukukola wano naye nga ngenda kufunayo emitolo gyange esatu ngende wali nteeke ku bipapula ebyo bwe zinaaba ziridde nja kufunamu bwe zinaaba teziridde era nja kusigala nga sikyuse
1: batera okukubiriza abayamba abantu okubakubiriza bagamba tosiba na sente za bizibu
0: ate gwe bakuwadde ebisale by'essomero osase ku ssomero ozisibyemu oyagala zizaale zigaana okufuna olubuto omanyi bwagala zizaale zigaana n'okufuna olubuto
1: ala ovubuka yazisiba mu world cup ya 2010 tetuli world cup esaala zino world cup ya 2010 naye ndi mu secondary waliwo omuvubuka sijja kumwogera linnya saazi omusajja wavunaanyizibwa yasiba emitwalo ataano aga fees nga tuli mu ssomero lya ssuwange emitwalo 16 buli ttaamu kati emitwalo ataano waliwo mubajja kumpi emyaka emeka n'azikwata bazimuwadde tuli mu siniya ya 6 tunnyuka
0: n'azisiba
1: ttaamu yakubiri awo ng'eno bweyira bweti omukulu n'aziteeka ku brazil nti ekuba omuntu emitwalo ataano nga bw'alya afuna emitwalo gyetaano gyowakwa ataano n'omukulu yatuuyana ng'omupiira guga go brazil gozigaanya okunywa naye ng'alinze gozinywe nga brazil esamba omupiira ogwa buli kikeera nga bulijjo ne bagugaba nga bakakawo batebesa mikono naye nga gozigaanya okunywa yatadde emitwalo ga ataano aga fees
0: awo katuveewo
1: ezibu
0: mu mbeera eyo kakati gwe emusere kwagala wetufundikiridde
1: ezibu
0: olina okuddayo ne weebuuza gwe ali eyo nti banno b'oyojobya b'obonyaabonya olwokuba toyagala kukola naddala abavubuka
1: naddala abavubuka
0: manyi tulina enkola eyo y'okwekwasa gavumenti kale gavumenti yandiba embi naye gwe okozeewo ki oli abantu bagambe nti naye oyo omuntu oyo lwakuba nti yo gavumenti mbi naye akozi
1: ayinawo kyakozi
0: twagala ensi eva eyo kujulire nti gundi oyo omulaba nti mtu mfite kiba kubanga nkola ya government yayogera kembi yandi bade mugagga nyo nito nja kutuga wambu government imbi netumaiti tosuulanga ko to emirimu yiri amafamu yige toli mako tokola chi nego tugamba government inji
1: nino omuvuka musomesa namubuza ko nga akabo bwabu nemugamba oyira ki kyotunda nkuwe sente nebe kiba kibanja twatuke wake wa kitaya de katu konda katunda da kamiu
0: katudde kunono
1: yeso
2: tudde kunono tudde kunono mu program kanyumiza
0: tuzze kunono
1: kampite mbyangu
0: yesebo
1: tuli mukutunulira gomunji ategedde amatu tuli mukutunulira enzi janja bayendwa dezenja wulezita wanya abantu ngakuyo tuyambisa eddagala erya fi yekinansi wa
0: jajja fenazi kuno bakolanga batya
1: aha bakolanga batya eddagala etoyake sawa zino temuli mu byakwera guza aha teri ko kwa kulizo
0: kunoga bikola yenga nywa
1: yenga nywa bafumba nywa tewali kusoba kuri wandu yako malusu simana kulamiriza
0: lamiriza
1: ibyo tebirimu fetuli kudagala ebikolo bisanze wali mu noga fumba nywa kituliko kati yo katuye obwadde bwa ania ania bwadde buzimba kiba kyenda ne kigenda mu obuyinga ebichafu chafu naye oyisobola okukijanjaba ng'ogasa omubisi ng'oka mudde mu kaloti awamu n'akatungulu akanene awamu n'ennimu onywe ku makya n'olweggulo omubisi oguva mu bintu ebyo byonsatule ojja kuyamba ku ania oba si ekyo oyinza okunywa entangawuuzi nga nkannyo eyo nayo eyamba ku ania kakati bwe kitaba ekyo ania esobola okumujjanjaba ng'ofumba ekifumufumu n'ogattamu akabamba maliba ekitonto kazunzanjuki n'emirandira gy'olukandwa n'ofumba n'onywa ebyo bikuyambako ku kirwadde ekyo kya ania kanze ku kiwanga oba kibayita okufeekeera mu bantu ekyo ofuna omujaaja gwe ogw'omanyi ogwa bulijjo entangawuuzi n'essere n'ogattako ebibajjo bya jjambula bifumbire wamu era onywe nga biwoze ekiwanga kitawala nnyo abantu oba si ekyo oyinza okufumba ebikoola byakakomera weebikkiremu kyetuyita okweyoteza kwazaddeko okweyoteza weebikkiremu nakyo kikuyamba bwe kitaba ekyo oyinza okwegwikiriza ebibajjo by'omukondwe ebyempewere n'ekirema empaka ofumba n'onywa obeera ojja kwegobako ekirwadde ky'ekiwanga awo era awo wetuyitidde
0: awo tuyitidde awo
1: esewo
0: otukoze bulungi era n'omuddo gye twogera gyonna bwe twogera ku muddo ogwo
1: esewo
0: era ogumu togumanyi kubanga era mwabifiisa nakugamba nze nakula mmanyi sere bwe weetema naba mu ngalo ye nga sere kwata akayisibako genda nga wawonye eddala teeka mu kutu nnyo
1: ne bwebandi boogera n'osamba
0: teeka mu kutu nnyo kale ebisoko byaffe
1: ekisoko
0: n'olugero
1: kakati kantandike n'olugero luno olugero ngenda kulumalayo naye kyo ekisoko bajja kutuwa amakulu abawuliriza baffe abalungi
0: otyo
1: olugero lugamba nti
0: tobukuta kibe
1: abamu oyinza okulugera ng'ogamba nti totta kibe luggwayo nti nga tekinnakene nandusu
0: nga tekinnakene nandusu
1: olugero lwe lumu naye nga lusobola okutandika mu ntandika ey'enjawulo
0: amakulu
1: gali nti weewale nnyo okupapira ebintu twala obudde
0: weekenneenye ebintu bikola bitya
1: topapa
0: lindako
1: budde obutuufu
0: otyo ate ekisoko kyaffe
1: ekisoko kigamba nti okugenda ekingi bantu
0: okugenda ekingi bantu
1: bajja kutuwa amakulu gaakyo esebo twatuse mukanyumi kaffe kali ak'okukuba essimu
0: kale kasooka tujja obubaka buno tukomawo
1: esebo
3: Hello, testing microphone. Wow.
4: Wow.
3: Olonye yume yogiro bulunje mina kuwe sekitiba kukolo. Jangwa nukwelio sapiensia in Zambia. Echechizi utuwa chigonjo ulada. Tuina machines. Ezikola kuhuli mkolo wona. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Ogukosobu tebe, ne tents.
5: Tukubide kunotu msambu tanu mnana. Nauti emu, msambu, kuminanya.
6: Owangi, sembi jaya wedaru.
7: Jarita yeza utala luka. Emari yeyona. Yesana wo, muna bambula wo mudilo.
6: Mambi.
7: Tuwa mugamba anga, afune insurance ya gana. Bugs insurance. Fefeka, abasobulu kumala wubi sibobu wabukutu. Useko mugwangu dala tulina bikabya insuranga insurance yabakozi eyebiduka tulina insurance eyomuliro eyebisiwe bikugwako obubingo badete wetegese insurance yemigugwe gisabalisibwa ku masi insurance etangira obuti abagobutira okugwa mu business tulina ne insurance ezinga ko byonna ebinzo kugwa konga totegedde Max Insurance tusange ku tabidi ya fekuru edisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street tulina na matabya malala okwet Lola Uganda yuna Parks Irunga misi wichitongole cha insurance Regulatory Authority of Uganda Parks Our insurance partner
8: Lelo ngena kuzo mwezi mwenda umwezi ogwo musanvu nyafe ekelezia atuwa Paulina omutuukirivu owomutima gwa Yesu ogwo busasizi. Paulina yazalibwa ngena kuzo mwezi 16 omwezi ogwe 12 mu mwaka gwa 1885 mu Vigoro Vataro ekisangibwa mu Torrentino echa Italy bazadde beye Antonio Napoleon Visentina ne Anna Pianeza. Paulina yazalibwa era n'atumibwa Amabile Lucia Visentina. Paulina ono yasengukira mu ggwanga lya Brazil ne famire ye nga wa myaka 10 era ne bafuna obutuuze mu Santa Catarina ekibuga ekikulu ekya Brazil. Mu mwaka gwa 1889 yafuna mukwano gwe gwe yatandika naye okulabirira ng'omukyala yali talina w'abeera ate ng'atawaanyizibwa ekirwadde kya kkookolo. Ekikolwa kino kyaviirako okutandikawo ekibiina ekya Little Sisters of the Immaculate Conception. Paulina yatandikawo ebigo eby'enjawulo amaka g'abamulekwa n'ebifo ebyalabiriranga abaddu, abakadde n'abaana abaasuulibwanga bazadde baabwe. Paulina yamala ebbanga ng'atawaanyizibwa ekirwadde kya sukaali era yafanga ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 1992 ku myaka 76 nga yafiira mu nnyumba y'abasisita enkulu mu Ipiranga, São Paulo mu ggwanga lya Brazil. Paulina yalangirirwa Papa Yohana Paulo II mu lubu lw'abeesiimi ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1991 era ye yamulangirira mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 2022. Paulina omutuukirivu yawolereza ekibiina ky'abanaddiini ekya Little Sisters of the Immaculate Conception, ekibiina ky'abayitale abasengukira e Brazil bamulekwa, abalwadde n'abo abatawaanyizibwa ekirwadde kya sukaali. Era olwaleero tujjukirirako Veronica Giuliani, Agostino Zaurong ne bannaabatuukirivu. Abatuukirivu ab'olunaku olwaleero Motusabiri.
9: Ebyedda bisasika nga mpawa dabirisa.
10: Obudde kituufu nti gonya talya magonya gonya gwate aba agaagaza ki omutaka nzi kizitongwa buzito nze ntandise okubenga ekitala kati abantu baanyita nnyo okubawulira nga mugamba nti omusajja yazimbye ekizimbe gali kwoleka ng'omulungi ayimba ye nno bamutegeeza nti aba yazimbye ekizimbe nga kirungi nnyo naye abaffe kyava ku ky'okugamba nti gali kwoleka ng'omulungi ayimba kati naawe kubamu akafaananyi omuwala omulungi ennyo omubalagavu ate ng'alina eddoboozi eriringa ery'ennyonza kati gwamma bw'atandika oku yimba toyinza kutanyumirwa kwe kwavu okugerageranya ebizimbe ebirungi onaga nti ekizimbe gali kwoleka ng'omulungi ayimba kubanga si kya bulijjo kusanga omuntu nga mulungi ate nga amanyi n'okuyimba
9: ebyedda bisasika nga mpawa dabirisa.
11: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutereko Radio Sapiensia
12: kyenda munyaka tonyesenya fama
9: enkuluze y'amagezi. Ukyanyumirwa obuwumi bwa program Kanyumiza.

0: bwe yasobola ajja kuwa ekirowoozo wano.
1: Byoyogera obimanyi mu programu Kanyumiza.
2: Byogera obimanyi, kyekibuuzo kyetukubuuza. Byogera okola otya?
3: Obimanyi?
2: Manyi twogera ebigambo. Olina ayogera ekigambo n'omuwuliriza ng'akyogedde. Omugamba naye gwe byogedde obimanyi.
3: Nga kiri omukulu kyagambye nti gali kwoleka ng'omuyimbi ayimba. Naye olwaliwo ndeese ekigambo, batera nnyo okukiwesa abantu nti matankane ng'empale z'abaseveni.
2: Matankane ng'empale z'abaseveni.
3: Kiri ekiri awo ekitategeka bulungi. Kakati kyava ku ky'okugamba nti matankane ng'empale z'abaseveni. Abaseveni be batabaazi. Aye naddala abaawana mu ssematalo. Ogwo mumanyi owookubiri. Oyo yatandika 1939 n'aggwa 1945. Kati abajaasi abaali mu kibinja eky'omusanvu era nga be baateranga okwambala empale bwe zityo, empale ze baayambanga zaalinga nnyimpi ate si nnyimpi, mpanvu ate si mpanvu, ndowooza ennaku ze bayita eza 3/4 mu kinyaanyimbe, bwezo ze baali bambala abajaasi abo.
2: Bajita mutema.
3: Kugamba abantu zaabalemu okwawula.
2: Empale mutema. Si nnyimpi, si mpanvu.
3: Abantu zaabalemu okwawula. Ne bagamba zino empale mpanvu nnyimpi. Kati ku mpale ezo abajaasa abaabana mu ssematalo ze baayambala kwe kwava ekisoko kye tulina ku zino kye tugamba nti matankane ng'empale z'abaseveni. Naye ng'abaseveni be balwanyi. Ezebo.
2: Koze bulungi nnyo. Kale kaakati.
3: Ezebo.
2: Enkola yaffe nga bweri tugamba nti ebika
3: ye namuziga
2: wa Buganda.
1: Tunukie kaseera ebika ye namuziga wa Buganda. Iye ebika ye namuziga wa Buganda.
2: Kale twandikidde wa leero ku bika nga namuziga wa Buganda.
3: Nzize bukukubya n'ebika bina birambirira ng'enkola yaffe eya buli lwakuna. Olwaleero ndeese ekika eky'enjobe, ekibe, embwa n'ekkobe. Tugenda kulaba omutaka omukulu ow'ekika ekyo obutaka n'obutaka gye busangibwa. Leero katwogere tanzira ekika ky'enjobe. Enjobe bazzukulu ba ssenjobe, empummudde. Kakati tulina ekibe, bano bazzukulu ba muyige. Ebwere
2: bannange bazzukulu ba muyige mbatumidde.
3: Twamuyinako omusajja oyo ennaku zino yaka n'okukaddi wakaddi, bamuyitanga muyige. Naye abasajja twasobola okwegomba mu mpaka z'Oluganda nga baanula ebibuuzo okufaako obufi. Kakati embwa bazzukulu ba Mutasingwa ekiggwa. Kansembe ekkobe. Bano bazzukulu ba Namwama ebuwama wali mu Mawokota. Basangibwa awo ebuwama awo mu limpi gyawo.
2: Tubatumidde bazzukulu ba Namwama.
3: Beebe ekkobe. Ebyo ebika byo byendeese ate omuntu bwe tujja kuba tugoba n'ebika ebirala byonna tujja kubimalayo. Kimu ku kimu.
2: Otukoze bulungi. Awo wennyini nnyini. Kakati ffe tulina enkola yaffe gye tugamba nti ennyongereza teba ntono. Ennyongereza tekola ki? Teba ntono.
3: Engeri obudde gye butuliyidde munoba tegeeza butambudde kampite mu byanguwa. Olwaleero tugenda kwongereza wali we twakoma nti ddi lwe tukozesa ennyingo eya gya.
2: Gya
3: giyite ga ng'ogasseeko ya. Diwe tuyambisa ennyingo eyo. Ennyingo eyo muganda wange ebuzaabuza abantu
2: nnyo,
3: abamu n'okugimanya tebagimanyi. Bobi yamu ateekawo jja eri gyateekawo. Kakati tukozesa singa ekigambo kibeeramu amakulu g'Olungereza to fit oba okujja. Okugeza we n'agamba nti yawasizza omukazi atamugyamu. Okujja okwo tukozesa gya. Mu ngeri y'okubiri singa twatuandika nakasigirwa ezenja wulo nakasigirwa muungeza bazita pronouns okugeza nogamba nti emiyembe je jiwoma iyo je ye nakasigwa je tuogerako
2: emiyembe je jiwoma
3: tuandika ateja kakati nakasigwe nda okugeza nogamba nti emigo je jejituonya
2: emigo je
3: mpulira nnyo abakiza boga nnyo emboze eyo wategeze emigo ja mukama fe Yesu Kristo
2: jejituonya
3: kati ezo jezo mbiri zezi nakasigirwa je jejituonya nakasigwa ze tuogerako engeri endala bwe tuba twogera ku kifo we tuziika abantu tituyita ekijja awo olina agamba nti oyo waatuuse mumutwale ku kijja kyewaabwe sente singa eyo ekijja ojja kuwandiika eyo ga neya so si kuwandiika eri
2: ojja
3: kuwolesa omutawaana
2: awo otegeeza birala
3: otegeeza ati ekijja kyoyogaa nti ekijja si muntu awali kyoba otegeeza ennukuta emu bwete ekyusa ekigambo kati ngenda kusembewo na kino bw'oba oyogera ku kibangirizi ekisangibwa mu maaso g'enju giyite compound mu kinyanyimbi awo owandiika ga ne ya kituyita
2: olujja
3: bwe mansomesa egulama nteekamu olungereza kikola kigenderedde abantu bongere okukitegeera obulungi
2: kubanga nti era basinga nyakizuula nti mu abantu abasinga bategeera nnyo ng'omunyonyola Oluganda okozesa Oluzungu simanyi lwaki masinga kumanya Luzungu munna
3: Oluzungu tusinze okulwamu Oluzungu tumaze ebbanga ddene nnyo nga tusoma Oluzungu bbanga ddene nze okuva mu myaka gy'ekyenda nsoma Luzungu olugwaka buliwoogenda wali Oluzungu so kati Oluzungu tusinga okumanya lwa nsonga tuluddemu nnyo yensonga lwaki era nange njagadde abantu bayambeku basobole okutegeera obulungi Bramon
2: kale otukoze bulungi tugende ku ntiko y'essaawa bwe tukomawo tugenda kuwayaamu ku ssimu ate tugende mu kitabo kyaffe Kikonyogo bakikasuka kulaalira nekidda n'ebirimba temuvaawo tukomawo
4: bentuuka ku lukalu lw'emisiri n'ensanga
5: twesuze essaawa endala time check essaawa siweze ttaano ez'ekiro time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringi kumi ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano nawali nyiga sitemu 65 star 6 hash olondeko investa oba okozesa MTN momo app.
6: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutereko radio sapiensia
5: kyenda mu nyaka tonyese nyafama enkuluze y'amagezi kyenda mu nyaka tonyese nyafama
6: naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutereko radio sapiensia
5: eno gyowuliriza kyenda mu nyaka tonyeze nyafama
7: radio sapiensia
8: radio sapiensia
7: radio sapiensia
9: radio sapiensia
7: radio sapiensia
9: radio sapiensia
5: kyenda mu nyaka tonyeze nyafama radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensobi y'omuziki n'ebyemizannyo ukyanyumirwa obuwumi bwa puroguramu kanyumiza
2: okyali ku kyenda mu nya akatonyeze nyafama radio sapiensia kuliza amagezi ensula muziki n'ebyemizannyo olina omulongo kato ate ne Kizito Petro Ngwabuzito naye waali omusomesa mulungamya w'emikolo obufo obwennyini kale tukwebaza okubera ko atengo chaliko tuchatambula fenna mpola tuwale lusobolo kubanga tumalako esawa zero tuingile esawa ya feyo kubiri ebera ya chitabu chetutambula na cho kari na yu usobolo kubanga joli netuwayamu uita kusimu za fe tuwale simu emu bili ayo tulekele chitabu cha fe kikonyogo batika suka kula alira nekida nebirimba kare ku noti msambu tano tano ana chana msatu msambu msatu noti msambu tano tano ana chana msatu msambu msatu noti msambu munana nya ana muenda ana msatu noti biri noti msambu munana nya ana muenda ana msatu noti biri usuru kuitao wa magwe netuwa yamu utuma roku wa yamu urono netuwe yongerayo ee kalo na agambi enti atumbu de omugaga saurembo endabweru cheyamani adako kazo omuganzi waza wanu ee kale kwe wune kale una agambi ya kwa ali utawa ali mungereza ana kade wa mpira katulabunu haisi ku ate wano ku kusimula cha agaba munafe wanji
8: nyenye de bulunje nyingo
2: yajja katukatuchi akola asobingo wandika hey kale tweyanziza yenye nga jitegede
10: jitegede bulunji
2: kitufu abantu banje yenye waje kwa ila mweso binyenji nyo kare katulaba ise walu na ye togeleko na ye munafe
11: halo
2: wanji
11: halo
2: yese botu kuulida
11: wachitiba mwebale kuweleza
2: munange newe bale kubera ku
11: amanya kasaya ye kawanda
2: uli kawanda wano kawanda matuga
11: kawanda wana matuga bombolozi
2: yesebo
11: nesimu mami yoyi alamburu devurunji uruganda kwa tuwa tukorense vinyi kuandike vigambe
2: kuandika
11: era nilwa kwa sikufuna burunji
2: andika kati hatwe nze mkufuna
11: wajita ata
2: gwa kuulida sebo andika tigwaeka uliza radio gwa uliza simu yoka
11: Esebo era bwe bali kuweleza tata.
2: Kale sebo nebo bali kubera ku. Kale munange. Ekizibu ky'esimu kati bwo kuba esimu gwa tuuliriza. Togeza ku kuleka ko radio. Tosobola kutuwa kuuliziganya nanga amayengo gano gaine engeri gakola munti.
10: Esebo.
2: Dobo sinzo kutuka ko konga atenze njogera kirala.
10: Esebo.
2: Kakati ofuwa okulabanga ouliriza simu yokka. Nota uliriza radio. Kale hello
12: abakuru
2: sebo
12: simi okubanti mbauliza
2: nange nesimi okubanti mbauliza
12: kiawa tega
2: ubadi wadawa
12: na mbu wa na ye nakati mwendi iti ye kuchinu wa
2: ngula
12: mbi mbafuni
2: nafu tukwaniliza
12: ga ye yani ye mjie wali akati hati wali wu nange ndo na wu wali wu nga eri nga ngari like because it's a nyomu biwandiko ile ogero kwa wangu liyagamba nangendo ahizo kuteka o eni kiki so nga ate wali wongi nga ngari nakonja gara mkanta anda azem kazi ike nga mkio
2: totumia wetu kare sebo
12: kari yon nindi gumiti
2: kare sebo sesi
12: mbieo kwa wangenda kumku wa mkuntu wala mgonda u
2: siburi yesi mbieo tiagenda genda mbajita kuzimbajika zako basement
10: yes,
2: ato genda genda yuse wanyabo wesimbe oba tuwakulonde mkumi mkumichi
10: mirembe
2: yes, kaso kume mirembe mitu yangu wanaichi zibu kubite kamu ate ate kakati katujewono
10: yes,
2: tuwandi echigambo choli echanga
10: yes,
2: nenga oja kuchitubu ulira
10: yes,
2: kasuka tufunono
10: yes,
2: mundafe
13: Sapienza.
2: Wanji.
13: Musibye mutya wanna.
2: Tusibye bulungi sebo sibye otya.
13: Mwebale kuweleza.
2: Mwebale kubera ko.
13: Wendi mpuliriza.
2: Tugera ko nani ono.
13: Mwogera ko ne Sali.
2: Yesebo.
13: Richard.
2: Yesebo.
13: Njeno mwera.
2: Oli mwera.
13: Ndi mwera.
2: Bali bati ya mwera.
13: Prizika oku dagala liwa dagamba. Kati omuntu nga alumizibwa wano mu kifekefeke wano nga wansi w'ekkundi then ne ensigo emu zino ensigo ezaffe ez'abasajja naye ng'ogikwatako ng'ekuluma kaakati awo mba nnoonya ddagala kikuba nze ndi eno mu kyalo osobola ddinoonya n'endifumba n'ennywako mbadde mbuuza banna
2: kale katukuddemu
13: kaakano
2: yesebo
13: mundabire nnyo olubwama olubwama owa pulogulaamu yaffe enibeerawo mugambe saliri kyali amutumidde nkya njagala ntumireko
2: kale sebo mwami sali
13: musule bulungi banna
2: kale baminisita bulungi
13: kale
2: kakati mwami sali kamuddemu
10: yes,
2: tubaye tuwayo ku ddagala
10: yes,
2: bajajjaffe lye bakozesanga
10: yes,
2: okwejjanjaba nga bwe tugambye nti bwabanga weesaze olugalo
10: yes,
2: obanga ofunye ekiwundu wakwatanga sere ntabulamu omunnyo n'osibako
10: yes,
2: ekigere naye nga tekitegeeza nti obwe bujjanjabi
10: yes,
2: bwofunye obugenda okukola ki okuwonya kati mwami sali kyensobola okukutegeeza eddagala eryo weewaawo tuyinza okusomera nti geera otemee ku bikalo ku bigundi bwe biti naye nnandi kutegeezeza nti bw'oba n'obulwadde bwe butyo osooka n'ogenda mu ddwaliro
10: yes,
2: ekisooka n'obategeeza nti mpulira ensigo ensigo bweti ennuma mpulira wano wannuma bo ne bagenda mu byuma
10: yes,
2: ebyuma ebyo binoonya nnyo ne bitegeera
10: yes,
2: kiki ekikuluma
10: yes,
2: era nze nandyagadde ne bannaffe bakozesa eddagala ly'ekinnansi katugambe nti oli ajjanjaba sukaali
10: yes,
2: genda mu ddwaliro bakakase nti sukaali yakola atya
10: yakuluma
2: oddewo olagae nti kati kwata eccupa eyo ya sukaali ogikole ki
10: oginywe
2: so obanga ojja kgenda onywe eddagala lya sukaali
10: yes,
2: ng'ate munnyo gwe gukuluma kakati mwami sali
10: yes,
2: sebo otusaasire naye amagezi gensobola okumuwa agende mu ddwaliro ate eddwaliro ery'abakugu
10: yes,
2: bwe njogera eddwaliro eryo mba ntegeeza nga siwe buno obulwaliro obuno obwawano ku byalo genda kudwayira eddene
10: yes,
2: lya gavumenti bannyonnyole bakebere mala okukebera bakutegeeze nti ensigo eno kino kiyinza okuba kino kyekigireeta
10: yes,
2: nti ate wano wansi okuluma wansi w'ekkundi kino kyekikireeta kati awo osobola nti ati bw'obanga kino kyekikutawaanya nti ne bw'olugira omululuuzi onywako
10: yes,
2: naye ng'otegedde ojjanjaba ki awo nno wa misali oba oyita kale twali tuwaako bajajjaffe bakozesanga ki naye tetutegeeza nti tukola busawo wano bwa kinnansi edda kale munnaffe
13: nkomyewo mwami sali
2: yesebo
13: ngenze eruwunga mu balaka nenamayumba ne bankebera bulungi nnyo mu sikaani ne bagamba sina buzibu nga bampayo obuweke bwa empeke za yero amakerenda ne banga mpireko bwemira ne wayitawo emyezi nga mukaaka genda okula nga kikomye naye nga bankebera banga sirina bwe kati awo banaye musalire ku magezi
2: era nze mu nkola eyange siva ku ekyo nti
10: bawosibidde
2: ebiseera ebisinga okugeza ennaku zino omukyala yafunamu obuzibu yanuuka ekigere bwanuuka ekigere nitugendako mu ddwaliro eddwaliro ne batutegeeza nti ekigere kyamenyese kyakoze eki naye ne batugamba nti tulinawo omusawo wano agenda okutuyambako akitereeze tumalayo sabbiiti namba nga bwamira ku mpeke bwakikwatamu nekikola kitya
10: ekigaana
2: kakati awo twamalire bitwafuna ekyo ne tugamba nti mugende munoonye omuyunzi atali wa muddwaliro omuyunzi ayo bana bayunga magumba agamenyese agenda kukitereeza wenjogera kati akayungira ennaku bbiri obuzimbu bwagenze ekigera alinnya bulungi omugo yagusudde kitegere kyentegeeza nti wano wabo waganye era gezaako eddwaliro erisingawo bw'omanya nti balakisa ekoze etya genda ke mulago olaba nti mulago eganye genda ke ekiruddu genda ke emityana genda gezaako eddwaliro ki mpaka nga bazudde lwaki bwe kigenda kidda kubanga sikkiririza nze mu kujjanjaba kyotategedde ale awo tuvuddewo ndowooza n'essimu ka tuzikomyawo ate kubanga alakadde nako tekali kubuuyi
8: bwaffe
2: kale kadabeewo naayise wano agambye kabulabe whatsapp ekwali nze kale era y'omu bwe waka waweereza agenda kwesimbawo kale mu mbeera eyo mwami Petero tugenda okwolekera ekitabo kyaffe kikonyogo bakikasuka kulaalira
8: ekidda
2: n'ebirimba kakatyawo wennyininnyini nga tewali kuttakadde konna tandika otunyonnyole twakomawa yaabaffe tuddawa awennyini
3: tutuuse mu kanyumayo kaffe kano akawoomeeranga omubisi gw'enjuki gwennyini getuyita omubabi ogw'olulimi mulondo mwe tusomera ebitabo ebyenjawulo mu bituli kyaffe olulimi oluganda era nga akatabo akanzize mu ttaano ke kakikonyogo akawandiikibwa omugenzi kati Christopher Godfrey Kiwanuka Musisi Sseggwanga era nga dimansi ewedde twafundika essuula ey'okuna egamba nti ebyaddirira mwe twalabira nga tomusange akwasiddwa obuvunaanyizibwa obw'okunoonyereza abatemu abatta omusajja oli gwe baasanga mu ttale ng'agangalamye ng'attiddwa twaleka amaze okulimbalimba mukaaka weeke mbu bba yali amugambye mbu azzeewo obuzza oluggi aleme kumutawaanya nga ye akomyewo awali bajjuka obulungi otwakoma ng'ali mu nnyumba yakaweke banyumyanyumyamu n'omukyala mukaaka weeke kati katusimbule tugenda kusimbula n'essuula ey'okutaano egamba nti siirinde ebbalaza kantandike omulimu gwange nga bbalaza lunaku lw'okusooka oba lwetuyita kazooba olwo jjukira lwaki agambye nti siirinde ebbalaza kubanga olunaku lwe yakolerako bino lwali lunaku lwangu oba luyite lwa
2: sande
3: ng'ate bakama be bamusuubya okutandika omulimu gw'obukessi ku lumande oba ku lw'okusooka kati ye agambye siirinde ebbalaza
2: kantandike
3: kitegeeza omulimu naye nze mukwaba okwange olumu ogutandise dda okusinza ku sweri gye twamaliriza lwi yali yatandise omulimu kati katulabe ku ssaawa 6:15 mu ttumbi nawulira ng'omwoyo gw'obwambega gweyongedde mu nze nga gulinnye ku mutwe ngutamidde bwenge eri ewaakaweeke navaayo ku ssaawa 6 gwennyini okumala ekitundu ky'essaawa ekyo nali ntudde awo ku mmeeza ng'ennaku wensimbidde nalowooza ebintu 1000 ebifa ku mulimu gwe nali njolekedde naye bwe natuukanga ku kibuuzo ekigamba nti ntandika ntya omulimu gwange ebirowoozo byonna ne bifuuka kkomekkome ne ndabya ddala nga tebirina gye bintwala nkato mumwasoma emirimu emirimu egitali myangu omulimu gw'okunoonyereza otandikira wa
2: mulimu gw'obukesi
3: omusajja bamusaba kutale bamusi otandikira wa okunoonyereza eyamutta
2: erategera ku ngatto yakaweke
3: si mulimu mwangu katwabe lubaale wattu ntandika nti okunoonya obujulizi obunanyambula ekikoligo ky'omusango guno era nga ntandikira wa ekibuuzo ekyo nalwawo nga sinnaba kukyekkusa bwe nazibirizanga ne neekuyenga n'entuubagira nga busa leo ne mbeda kukatuba gio nga zina nowe nkufu ono moja kujamba nyure nkufu yoge wake wa yangelichi ya wachi buwazina no muntu owe nkufu oga ya mkawa ateke njini na yenga chita geza ya mbuzi na yina atela oku wangu wa otulo nenzio kia ebi gambo muka mchala kaweki biyali ansi njiza kuo chema nyugo chabi juki abu nungi biya mgambi ambu haa basa jamuwa kula umutela ba biya wandi ngambi sima ngo manyi mkwano goyo biya kulo oleza ebi gambo ngebio omkulu biya juki de ulo nenzio kila ngawe nalima zeno kumute geza anti ba ya mugamba alime kugala wo nemba kuka ngali kechitambo akabina nenyenya aga kudda wa mukoka weke
2: aga kudda wa kawe ne ya dai yali musajja mugumu manyi
3: ese
2: ndai munga tubije mu kusagira
3: ese
2: na yo muntu ako atuka kumutendera ogo naye aba muntu mugumu
3: ekyamu yamba ntekeuke yali munywanyi we mfanfe
2: wa kurushegere
3: mwe ndo amunywanyi wo aizo utakweke ngale wa kusange uwe
2: kitofu
3: munywanyi wa gaba uje tubira na iwa wo gamba wo buya ne ryama njo ga kale kabuga de mumaso bagugambi enti iwaka weke etayali echa ya kamudiro bwe nalubanzu awo nenje fubitika anati inga ninga ingira muyange amaso nagatukiza kukasumuruzo okugajjawo nagalaza mukisenge ky'omuddiiro n'oluvannyuma nengebulunguza eddiiro ndabe ampuuna wonna nga kiri mulaala olw'omuyimbi namali olufunguwo nalusikayo lutaluno nendukuwa mu kufulu nenjawula ebyali munda aguddewo ng'omubbi bw'atera okukola ng'amenya enju nange bwe nakola n'ebitabirimu saabisomangamu omutwe ne guntawuka nga ndaba mbuliddwa eky'omugaso n'ekimu bwe nneerowooza ne ŋŋamba nti kale kaweke bw'akomerawaawo nankwatira mu kkabada ye o ne nfuluma
2: awo wennyini
3: esewo
2: kasobirojja obubaka buno
3: kale sewo tegaliwo twali badde

0: Lelo ngena kuzo mwezi mwenda umwezi ogw'omusanvu nyaffe ekereziya atuwa Paulina omutuukirivu ow'omutima gwa Yesu ogw'obusaasizi. Paulina yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'12 mu mwaka gwa 1865 mu Vigoro Vataro ekisangibwa mu Torrentino ekya Italy. Bazadde be ye Antonio Napoleon Vizintaina ne Anna Pianeza. Paulina yazaalibwa era n'atuumibwa Amabel Lucia Vizintaina. Paulina ono yasengukira mu ggwanga lya Brazil ne famire ye nga wa myaka 10 era ne bafuna obutuuze mu Santa Catarina, ekibuga ekikulu ekya Brazil. Mu mwaka gwa 1809 yafuna mukwano gwe yatandika naye okulabirira ng'omukyala yali talina w'abeera ate ng'atawaanyizibwa ekirwadde kya kkookolo. Ekikolwa kino kyaviirako okutandikawo ekibiina ekya Little Sisters of the Immaculate Conception. Paulina yatandikawo ebigo eby'enjawulo, amaka g'abamulekwa n'ebifo ebyalabiriranga abaddu, abakadde n'abaana abaasuulibwanga bazadde baabwe. Paulina yamala ebbanga ng'atawaanyizibwa ekirwadde kya sukaali era yafanga ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 1942 ku myaka 76 nga yafiira mu nnyumba y'abasisita enkulu mu Ipiranga, São Paulo mu ggwanga lya Brazil. Paulina yalangirirwa Papa Yohana Paulo II mu lubu lw'abeesiimi ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1991 era ye yamulangirira mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 2022. Paulina omutuukirivu yawolereza ekibiina ky'abanaddiini ekya Little Sisters of the Immaculate Conception, ekibiina ky'abayitale abasengukira e Brazil, bamulekwa, abalwadde n'abo abatawaanyizibwa ekirwadde kya sukaali. Era olwaleero tujjukirirako Veronica Giuliani, Agostino Zaurong ne banna abatuukirivu. Abatuukirivu ab'olunaku olwaleero mutusabire.
1: Ebyedda bisasika nga mpawaddaabirisa.
2: Obudde kituufu nti ggoonya talya magoonya goonya, gw'ate aba agaagaza ki? Omutaka nzi kizitongwa buzito. Nze ntandise okubenga ekitala. Kati abantu bangi tera nnyo okubawulira nga mugamba nti omusajja yazimba ekizimbe gali kwoleka ng'omulungi ayimba. Era ne bamutegeeza nti aba yazimba ekizimbe nga kirungi nnyo naye abaffe kyava ku ky'okugamba nti gali kwoleka ng'omulungi ayimba. Kati naawe kubamu akafaananyi, omuwala omulungi ennyo omubalagavu ate ng'alina eddoboozi eriringa ery'ennyonza, kati gwamma bw'atandika okuyimba toyinza butanyumirwa. Kwe kwava okugeraageranya ebizimbe ebirungi naga nti ekizimbe gali kwoleka ng'omulungi ayimba, kubanga si kya bulijjo kusanga omuntu nga mulungi ate nga amanyi n'okuyimba.
1: Ebyedda bisasika nga mpawaddaabirisa.
3: Naye bannange, mwe temusobola kusirisa ku mwana? Yagaanye, mumutereko Radio Sapiensia.
4: Kyenda mu nnyaka tonyese nnyafama. Enkuluze y'amagezi.
5: Kyenda mu nnyaka tonyese nnyafama. Radio Sapiensia. Enkuluze y'amagezi. Ensuli y'omuziki n'ebyemizannyo.
6: Ukyanyumirwa obuwumi bwa program Kanyumiza.

0: 안 이겨내면
1: 맛. 응. 가다 볼까 도서 여간 유미 나간.
0: 응.
1: 와가 장고 와가 화나니. 뭐나 또가 모르지야. 내 상가에 문도 알미리디. 응. 나 구비에 놓고 야가에 가마비가. 오였다지 에제부에서 수랑가 자카. 나 수복 모에게 자만군 티무카지.
0: 응.
1: 토무카지 아야가다. 뭐 야우디야 엥가토 양갱게 용바나 마인자 나마구카 나추우카 오콘트 무리다 대안니인다 구무두가고 나우가 무드워즈 예시임보 송가리아부 송군티 무아미 오웨도리 문조무 송가하테 내니니 무다리무 내엔자가 용부 예초바도구 오늘 요리 나자라. 아야. 사이 나치야 챈니 인다 쿠방가 나 임마즈 오쿠무테게얀티 예무차라 왕기. 아텐가 이무투우프 뇨 오쿠니기자 젠나리 인다지 쿠방가 벤나리 인바 문주 사무부리야 젠나리 인다가 나게 챈나방지 타쿠도오지 넴무에토온데라 안티 문나고 논소뉴와 오부타쿠라강아 인바 문주 choka nene nsonge nkuru zenkola ko atenga nzukola ko muchama awe neyongera okumuwoya woya nga mutimba bulanti olokubanga nkola muchama bwe nkulengedde nenzi jya nkugambe oddeo munju kubanga abantu abayinza okulabuka nyabo nkwegayide deo munju ebya nabi kutegeza nga nkomyewo kitegezo no mukuru yali mbega mulungi nga talinga wano bambega bempulira mu nsinga ya Zimbabwe bo agenda ku mikono ne bamwanjula
0: ono mbega gundi
1: musize bugwanjwa bwa Afrika eyo zi Namibia zigana mbega atuka ku mikono ya mwanjula ntone mbega government owechama
0: Atenga ali mukubega.
1: Ngali mukubega. Ngali na mundu ze basto biche mundu ze uchi piso biche. Ewa mwana yoku muko. Na tulanga sazeko. Na wewe ono ne mukazo takimanyi ti mbega. Ne mukazo takimanyi.
0: Ha bega mpola.
1: Uyu uya mugambi. Inti. Ninaye songa ze nkola ko chega te ya mugambiye. Ne kaweke nyini. Abaide no musajjo na gambo manye njani yensula. Ne kaweke.
0: Tachimanyi
1: ntimu mbega. Tachimanyi ntimu mbega. Tachimanyi mbega. Zendo uza mbega mtufu ya ndiba debu hati.
0: Eee. Rebu chino kuba. Nechi gambo mbega. Echi gambo mbega kwa ita kubega. Atengu mbega. Ito kubega kwa kumanyi. Zekula ntimu manya ntimu li mbega. Buje wangi nga nangi nziru kao.
1: Tuwawe ya ngeo wa na muongo. Emeaka jiseo. Nengu aluwe ya kujida. Bambega wa polisi nga manyu doa kuchitundu. Kati ngorubo kujawati wa mule ngela. Abavubuka abakozi befujjo byomuye mu babusota. Uyo omukulu azeba mmanyi. Nyina tuna bega cha bega byabe goma bichi. Nganne mwe kutegira. Ngo mwe nga kale abukaka uyo buyo mwa mmanyi. Hazitegeza ze aze kunonya bazi ba misango. Nga bazi be misango ba malamu musulo. Nayo no ye. Batugambye nti sonno nga sina kya kyenyinza kumubikulira. Yalaba taina chana nkola kwe kuddayo nga agenda akubula ebigere nga bwe yeesooza konze nti ekyo si kikulu omukazi obukazi tanyono ya mulimo gundiisa era omukazi agala muntu nga ayinamu ku kasente
0: kitoofu
1: aba atudde awo yaladde okuba ennyonyi anaasobola okwawula engatta ewaka tajja ku batugambye nti twawukana nga bakigwo ye n'agenda mu nju yaffe Nage nenzo mu yakaweke. Tayebe de muji ya muni.
0: Azeyo.
1: Azeyo. Joki omoyo go bambega kwa muni nye ku mutwe. Ayaga yatandiki tu tayize budde kucha. Cho na chukola olwo kuba anti muchala wange yali ajja kulowoza ebintu bingi ebitali bimu.
0: Na ye chane tugende.
1: Aha. Sebo yamugambya onto obedde munju atenye mutali imu. Nyinimu baba wali tewali mutawana na nyinimu yabombi ate goye mu nyumba akaba mesale no nyinga mukaga oli abuzo okola ki mu nyumba eri mutufa abuze atenge njuke abantu gaba kee mutandi kwanto no mukaka weke yali yashoya kuba mukono omusange namugalabanja eh
0: anza sera bila
1: yashoya kuba mukaza ifuno faringize ya chaina mu obujja
0: eh
1: anja yashoya kuba mukodi
0: eh wamma
1: eh kategeza yimuto faringe chechigina maso
0: chechigina maso
1: daba dawango musaje aga kunkuba ko kibati ate
0: inkora ya tomu ngajimanyi ti wakaweka nina yo nyaba kazi
1: tayati
0: man kazi ngamanyi inkora ya ba ti wakaweka yatire ko ya ba kazi ndi wali yaliyo
1: wali yaliyo maduka menti aha ne tane unyisa kubanga bwe naddayo ne ndiyo kanfu na chenali nonya nga mazo kutaganjwa ebitabo byonna ebyali mu terekiro nazula akatabo akatolo kati nnyini nga ke kali mu kyennali nnoonya kudda anoonya ki kali n'eddiba liddugavu ate nga ggumu nnyo ku ddiba okwo kwali kusabikiddwako olupapula olulala olumyufu bemmyu wakati w'olupapula n'eddiba eggumu waali wasonsekeddwawo ebbaluwa enzinge zinge tandi so kunonyereza bwe nagisoma naye ndabanga ebigambo byayo ebyali ku ntandikwa by'ebigambo bya bulijjo ebisangibwa ku bbaluwa naye eri ku nkomero yaayo ye yali nakacyakyali eyali asoma bw'ati
0: otyo
1: bbaluwa esomanga eya bulijjo naye ng'ebbaluwa y'omukwano katwale ebbaluwa yino gye ndi mu kusoma munnange nasanyukira nnyo enteeka yo ne mawangala ddala singa Tomu attibwa tujja kufuna obuweerero ate nze nkubulie kaweke ketulituuka ku ttale Kawaatwa n'atiitiira nze ngenda kumuggyako emmundu neekolera ekyenjagala naye bw'ali ewalo n'amutta ngenda kumuwa ekirabo kya siringi ataanu beddu newankubadde aliwo amaze okugabana ebikumi ebisatu eby'empeera kale tulisanyuka okulaba ng'omuleese ku lw'omukaaga n'ayiwako omukono omuwandiisi w'ebbaluwa nze munno Patrice Nswa za Luguudo ebbaluwa ogiwulidde
0: Patrice yawandiika ebbaluwa ngawandikira kaweke
1: awandikira kaweke
0: tulisanyuka ng'omuleesi singa Kawaatwa yeesisiggiriza
1: dadda mukutiitiira
0: nja kumuggyako emmundu
1: obusungu nga bungi
0: omusajja bali bamuwalanira ki
1: omusajja watugamba nti nja kukuwa nemwana ekyo omanyi seere zino ataano mu budde obwo tunyumyamu
0: gaali mangi ate nga bagenda kumuwa bisatu byebyokutta
1: naye bamwongere n'ataano
0: yesatu mu ataano nze okusaba kati sawa zino nga miliyoni nga ziringanga singa okuyingira ebisatu
1: ezo sente nyingi nnyo zebali tegera se omulimu gw'okutta omuntu oyo gw'oteekamu sente nyingi bwe zityo yoteeka omuntu oba omuyinako ensonga nnene nagiddamu emirundi nga esatu naye ng'ebigirimu sibitegeera bulungi ate nze nga nze mbitegedde lyoka olw'okuba kugamba tolina kirowoozo
0: n'ekirala wali kibayita ekiwuggwe waliwo ekintu ky'olaba oba ndaba bubi
1: gamba ekiwuggwe wenoosoma weeraliika omusajja budde wonna akomawo
0: otegedde omusajja abadde yali okulala okutta
1: mu nyumba mulimu omukazi naye akutadde ku bunkenke obudde wonna ayinza okukuwulira kaweka ali wabweyo naye tomanya ddi wakoma okuba temwalagaanye katoyinza kugisoma bulungi n'ogitegeera nagiddamu emirundi ng'esatu naye ng'ebigirimu sibitegeera bulungi ate bwe namala okugikkuta naye ndaba ng'ebigirimu tebikwatagana musango gwe nali ngenda kubuuliriza kyokka ne mmala gakwata akatabo n'ebbaluwa ne binzira mu kawaliggo bwe namala okusiba etterekero ne njagala nfulume mu nju ŋŋende mba ntuuka ku luggi bwe nti ne mpulira engatto ekolola wabweru ku mayinja okugenda okulingizaayo nga yeekaweka yennyini ajja yeesika chadaji kaweka akumye waka
0: akumye yo
1: gwatana asula mubira boje yagenze waya dembira ayayayayayaya ito obunkenke muyitu icha afuluma kaweka atusi
0: akuta agagato
1: oja kumunyonyo oba denga ojimu kwe munko ya kumukazi we
0: akula gagato
1: ayajuko omukazi gwo badira ye ya mubba kugwe
0: eh
1: ate pada ya bakazi ojimanyi kakati katulabe katulabe amame gantu ndugga amaso ne gamyuka amalusu neganzi gwa mukamwa nentangala ngendiga nenga byo tebinyamba na nawulira nato okutwa kuluji nenzira mu ntebe nentula nenkwana na mawulire agali awo nensoma
0: yeli mtsebta jamugezi nyo
1: kyo kutula kyali chikulu nyo kwanga jo jo bofu tuke misindo obo byono nya ate bofu tuke misindo yaya nato okuyingira ddala natta ku bigere kubanga yaba ettaale yaka ate nga yaleka ezikidde yagenda okuyingira nga yina yebwayabwala ng'olubu olubbi nalaba yeekomoma naye kwe kuddya ensonyi n'enzifuula obusungu ne muyombesa nti ka muyombesa omuyita mmere ate yo empisa ebyokutambula nga tolaze oyize nnungi olabajja owandeka motoka gye yatomera n'odduka yeka tuovawa ze natuuse ddawano mukyala we naŋŋamba nti tamanyi gy'olaze obwedda ntudde enninda nga sikulaba musajja wattu ebyokuddamu ekyokuddamu kyamubula naye agala ettaka limumire nga nakyo tekiyinzika nalaba talina kyaddamu nalaba talina kyaddamu nenzisizaawo ebyokwogera ebirala mu ebyo mwe nafumbi afumbirwa ensonga ze nagamba nti ze nali mwetaagira ezo nazo yazitya ne yeebalaamiriza nga yeewolereza kale oluvannyuma naye ndaba nti yali takyayinza kunneesembereza ng'alinga eyansobye ekintu ekinene ennyo nawaddaaki ne mmusiibula ne neddira ewange
0: agenzi
1: azeyo naye ng'olamaze okumuyiiya
0: amutetenkanyiza
1: omukyala namusanga azimbye olwo yasinga obunene n'ennyumba ng'abula kugisinga bunene azimbye ng'ekisaka tegeeza anyize kyeyali yeesibiridde kwe kunvuma nzigwize era mba kumwanukula lwandi bulonze naye nno anti nze okuyomba kwannema dda yanvumanga nze bulangiti nyongera ku mutwe n'ayomba nze ne mmuleka nze ne mmulekerera ne neebaka ye nno kwali kwebakawo okuliwa ndaba nagenda okumalira amatu wansi ng'enkwaye n'amatutuma byatandise dda okwaziina budde bugenze
0: genze
1: kumaliri gw'olwokusooka nategeeza kabiyite nga bwe nali ŋŋenda okusiyaguka egenda eggwanvu bw'atyo nanfumbeyo amatooka amangungu oluusi ge tuyita ekkalaamu oluusi misumaali agagaokuyiwamu obuyiyaago ng'eminwe ate oluusi tugayita ga bboyiro lwakugeevumyavumya bwentyo naye nagaliira ddala nengawuliramu omusera bwe nawulira nga wenteeka wajjudde ne nsindikira Naalongo nti lyako kwendidde so nno bagamba nti omuwulu mwami bwakkuta n'agaba akkuta n'alyoka agaba
0: agaba
1: nagenda ntagatta n'ekisolo ky'olubuto ekifumbekeddemu amatooke wayali agenkanaki mbekeddemu amatooke
0: nga alinganga yalya akasepiki kalamba
1: nenziyo emmotoka yange gyesula nenessa mu ddene bulijjo mpulira abantu boogera nti bugaba ayagala nnyo ebitonde bye nze nga nkiyita kya lubalaato ku mulundi guno mbakubanga ndi mukyawe eri omutonzi wange sandituuse gye nali ŋŋenda kubanga okujja ko okulaba obulabi nga ntuuse kawolo sira kintu kye nnyinza kugamba nti nakiraba mu kkubo oba okugamba nti nayita mu masaŋŋanzira egindi nga waliwo ekintu gundi oba naliko wazimu oba naliko antulidde ku kisaabu byonna saamanya wamaggwe Mukama yazza bibye ali mu birowoozo ebiyitirivu omukulu ono birowoozo bimuyitiridde
0: ali mu nkuyanja nnyanja ya birowoozo
1: nga ntuuse e Kawolo nasaba Harris ampe ku lipoota y'omusawo Harris yoli omuzungu akulya poliisi eno ye Kawolo ntumiddeko abantu abali mu ekawolo eyo n'essaza ly'ekyaggwe okutwalira wamu abawuliriza Radio Sapienza bangi
0: tubatumidde byansusso
1: batugambye nti mu bimpimpi alipoota eno yali bweti Lukido ly'erinnya ly'omufu eyattibwa na mmundu
0: Lukido
1: erinnya ly'omufu oliwulidde mbadde sinakulitegeera uyo
0: omufu ye Lukido
1: yattibwa na mmundu essasi lyayuza emimiro gye ne liyitamu okutuukira ddala ku lususu olw'emabega ku nsingo ye ekiwundu ky'obuganga obwasigala mu mbiri gwe biraga nti yakubibwa na mmundu nene ddala owulira abantu amanyi okunoonyereza yakituufu emmundu yali nene ngaomusajja yagiyita lugogoma kale olabye awo waliwo ekitanteeka mu nvuba kitegeeza byonna byonna naye bamusanga n'emmundu eri gaboggola kati omusajja bagamba nti omusajja emmundu gye bamutisa yali nene lugogoma omusawo talina wagubonera
0: awona
1: weewaawo nalaga Harisi nti weewaawo salaga Harisi nti nkyuseeko naye nali nkyukidde ddala okuva mu mbeera yange yagenda okumpa ebbaluwa ey'okunnyanjula ku ggombola nga n'okutegeera sikyategeera eyo olwagisa mu ndyange emisinde ne ntyekula kugenda okutunula emabega nga mmaze okutuula ku ggombola ebuyikwe nawo saabandalawo neneeyongerayo yogayoga ku muluka e Kabuubiro
0: atuuse e Kabuubiro
1: eri ewaabwe
0: yalina okufiira
1: kyokka wano saayanguwa kubanga nagenda nga mpita mu bukubo obuwunjuwunju abantu baleme kundaba
0: gambega bwabeera
1: era yakwerabisa
0: anti aze kubega
1: kya kujja yerabisa ate buli omu amulabe
0: yali yategeddeko nti katono waliwo omu baguyita mupango ogw'okumumiza omusu
1: bwenatuuka ku muluka nayitawo kutwe nemmala okugenda ewa taata eyo nabeerayo ddala okutuusa okumala okulya ekyemisana bwe namala okukulira mmotoka yange eyo emmanju nensula okugenda eri ew'omuluka mwami oyo aba akulira omuluka natambula bulungi kubanga abantu bonna baali baganda ddi mu kkubo ne mutaba anteganya budde bwaggandaala awo saa 8:09
0: tubaganda dde
1: ow'omuluka bwe yandabako n'ajaganya kubanga yali atidde nti oba omusango nagumulekera agubeeremu bw'omu etikiti z'abasajja be abanyarwanda ze yali atonyeza yasooka n'azissa wabbali n'amala okunnyaniriza n'okunnamusa budde bwe tikiti okyabujjukira
0: ebatumidde ab'etikiti
1: kati esaawa zo tulina ndagamuntu zino eza digito naye mbudde buli
0: okuba nebikwogerabanga tikiti
1: twanda bange muzeeyi yaŋŋamba nti muzeeyi Kibuuka alye katwadde nti ng'okutambala tuna tikiti ezo siba tikiti z'omusolo ng'obudde bonna ne bw'oba obadde otuuse Kampala osobola okuddayo ate oze tikiti z'omusolo ziwalese Masaka
0: kale katonoyo kazijja buno obubaka
1: kale sebu
0: tandikira awo
2: n'ezitukunga emboga muzityabule muwogola anti mmwe zonna muziyita ngoma ezivuga
3: ebyedda bisasika nga mpawaddaabiriza Ogede kitufu nti gonya talia magonya gonya gwate abaga gazachi omutaka nzi kizitongwa buzito nenda ndiso okubenge kitala kati abantu banyi tanyo kwa uyanga mugamba nti omusajja yazimbe kizimbe gali kuoleka ngo munyunja ayimba eno omutegeza nti aba yazimbe kizimbe nga kirungi nnyo naye abaffe kyava kucho okugamba nti gali kuoleka ngo munyunji ayimba kati nayo kuba maka fananyi omuwalo omulungi nnyo omubalagavu atenga ine dobozi eliringe elinyonza kati gwamma bwatandika oku yimba toyinza kutanyumirwa kwe kwavo kugeragiranya ebizimbe ebirungi na ganti ekizimbe gali kuoleka ngo munungi ayimba kubanga si kya bulijjo kusanga omuntu nga munungi atenga amanyina okuyimba
4: ebyetta bisasika nga mpawa Davidsa
5: Lelo ngena kuzo umwezi muenda umwezo ugo msambu. Nyafe ekerezia atuwa Paulina umtukirivu uwo mutima gwa Yezu ugo msasizi. Paulina yazali wange na kuzo umwezi kumi na mkago umwezo ugo kumi nebili. Mumuaka gwalu kumi mulu na anankaga mwetano. Muvigoro vataro echisangi wa Torrentino echa Italy. Bazadebe ye Antonio Napoleon Vizintaina ne Anna Pianeza. Paulina yazali wa era na atumi wa Amabael Lucia Vizintaina. Zintaina. Paulino ono yasengu kila mugwanga lya Brazil ne familia ye nga wa miaka 10 era ne bafuna obutuuze mu Santa Catarina ekibuga ekikulu ekya Brazil. Mu mwaka gwa 1809 yafuna mukwano gwe gwe yatandika naye okulabirira ng'omukyala yali talina w'abeera ate ng'atawanyizibwa ekirwadde kya kkookolo. Ekikolwa kino kyaviirako okutandikawo ekibiina ekya Little Sisters of the Immaculate Conception. Paulina yatandikawo ebigo eby'enjawulo amaka g'abamulekwa n'ebifo ebyalabiriranga abaddu, abakadde n'abaana abaasuulibwanga bazadde baabwe. Paulina yamala ebbanga ng'atawanyizibwa ekirwadde kya sukaali era yafanga ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 1942 ku myaka 76 nga yafiira mu nnyumba y'abasisita enkulu mu Ipiranga, São Paulo mu ggwanga lya Brazil. Paulina yalangirirwa Papa Yohana Paulo II mu lubu lw'abeesiimi ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1991 era ye yamulangirira mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 2022. Paulina omutuukirivu yawolereza ekibiina ky'abanaddiini ekya Little Sisters of the Immaculate Conception, ekibiina ky'abayitale abasengukira e Brazil, bamulekwa, abalwadde n'abo abatawanyizibwa ekirwadde kya sukaali. Era olwaleero tujjukirirako Veronica Giuliani, Agostino Zaurong ne bannaabatuukirivu. Abatuukirivu ab'olunaku olwaleero mutusabire.
6: Hey, nkulaba oli wano otudolo za tekisoboka. Kisoboka nawo otisobola. Ensonga eriemu kuzuku sabwongo.
7: Obulamu kimu kuzuku sabwongo.
8: Obudde bwe buno owuliriza omukugu mu business. Anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno.
9: Omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde, essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi.
10: Mbaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya. Tuli bangi ne bwe tubeera ku mataka. Mataka gajja kutuuka ekiseera nga tegatumala kubanga buli lukya abantu beeyongera okuba obwangi. Naye kijjo tuteeka mu nsi n'abali baawo basobole okugiyagalira mu buyiiya obwo. China erina abantu bali mu buwumbi. Neggolooza lwaki basobola okukola ebintu ne babigula ate ne bibamala ate ne bafissaako bye batuguza ffe mu Afirika. Lwaki? Lwa buyiiya. Nti obuyiiya bayina bungi. Nti bw'otuuka mu maka gali productive. Ke bw'otunuulira abaana mu China eyo okusoma okuviira ddala mu nassale bya mikono kuteekateeka bulamu bwabwe bwa mu maaso. Asoma bino ebyensi naye nga essira baliteeka nnyo ku production. Ne kati ffe oluusi n'ewaka wali badde otandikawo ekintu olina waka wagazi ne tosobola kuyiyizaawo ogamba kimu oluggya lunene olinayiika mukaaga wazizimbako nnyumba noganti aa urujo rusigadde bana kusambira mu mpira nensa asanya umuntu oyina abana mukaga ekikuzimbye nyumba yebisenga 20 nga si hotel yachi
9: ako kitaba kya katuni omukozi wako no omukozi wako nabadde akutusibwako St. Cyprian High School kyabakadde somero dunji eriyo mwana wo omulenzi n'omuwala tubanga liri ku musingi gw'ekereziya katolika basomesa amasomo gonna aga arts and sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kosa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate bakuguka mu nkwata y'abaana St. Cyprian High School kyabakadde tusomesa abaana ku O level nga tugoberera new curriculum kwa sanaba elevo esumeru ya finisangu wa mukono musaza liye kerezia evye rugazi tukubide kukusimu ya fe noti musamvu noti nya musamvu nya satu emu bili munana oba noti musamvu musamvu mukaga muenda nya satu emu bili munana tulina ne UNEB center number
11: Chenda mwenye katonye senya fama Radio Sapiencia Mkuruza ya magesi Ensuri ya muziki Nebye mizanyo Uchanyi miduwa buo miwa program kanyumiza
0: Kwebaza kwe kumilako kwa radio ya kerezi ya chenda mwenye katonye senya fama Radio Sapiencia, inkuruza ya magezi ya suwa musikiriwe msenyo, Charlie Mulongo, Kato Wendi, no musomesa Kisto Petro Ngwabuzito, na ye ndi na ye, tambla mpala mpala ziwa sawa mkaga zizutu yao wano, ilanga kakano, mdaki kazino, tucha tembeta, kitabo jafe, kitu ise chikonyogo, machikasu kakulari ya, nekida, nevirimba. Mwenye wana ywe mwule ukutuliza, umusinzi ila tuweba za, mwewa yewa lidara, toku basimu, toku la china yenga jorio uliliza, sebo obanyabo, tukusamu ikitibwa, tuyanza, tuyanze ge. Wana fawasinzi ili mitala wama yanja, ukutuliza, na mwewane tuatumide konyo, omukuru la ule nisho utaya, mumbeja zamzamu, waliwo, mkuru mzida nchimani, sentongo.
1: Beni.
0: Alimani hata ni, na kwezo, ya filwa ne mama, tukusasi denyo mkuru, chitalonyo wambi, kufilwa kwa mama, mbele yo. Kale chongelo kuwa gumia mwena, ataba itamumbele yo wetyo. Kale, mbufu obo njini njini, tuweba zaba nange, kufawa ne mganti. Ha, mwredi yozo na, katulize radio ye kerezia. Kale, omkuru.
1: Sebo wangi.
0: Tugenze kumulamu.
1: Kwa tugende wetuti.
0: Ngomukuru agenze ewewo muluka.
1: Omu kati wali. Badu gambi iti ya amalizo kumulamusa. Nalaba atede debulu unji. Nange demusetu ya bie nari ndavye Kampala. Oluvanyuma. Nemutegeza ngawe nari o kugenda eguyo di munta andike o guabandi. Ne alipota yiyanziza. Kino yafana okuche uunya. Kwe kumbuza anti, ate ya ripota gwe kukwatako, mbadenga mbanti gwe obuliza kuzula mutemu. Konze nti ye, ejo kitufu, nesiza kunonya mutemu nga sina manya kintu kya kozesa nga atemula. Bya misango bigulira.
0: Oh ya.
1: Ne wankubaddeze na uli ya dala emundu ngi evuga. Kyokka omusawo amaya kukebera mulambo n'akakasa. Awo nno ne bakama bange. Webasinzi ya nevanda gira anti, genzo nonye omuntu yata gundi, nga amusa echisi gundi, echo chitegede sebo.
0: Koye chitegede.
1: Ne wangu wadde omuluka, teyarimu wangu waku nyonyola na matira. Elane echo, teyachitegira. Wewe wadde uzambu ya bitegede. Tiyajitegia.
0: Chuna chitegede.
1: Waduwa abantu ngo kutegia kubatawanya.
0: Ngaruwa wanyo.
1: Kati bina atebe bino bino bina atebe zibu muko. Minewewa bibie misango. Tebe bizibu. Kata tiyajitegida. Wabula nachiva ako buvi. Nemu buze biyala. Chenda musima ku. Kwe kumanyo kunyumia uli chaba buzi bua. Na matiza. Na matiza abamu buziza. So honga ate ye, techali changu okumalamu akakunkuna. Inze, ya nyonyo abudu unji, ebe na binamu buza, ebe alifa kubasajja abo kuchare cho. Mwelyo, biyano mbojira, mwena sinzi ya ne manyanti mumikwano jaka wekejo temwari gwegombe bwa kubera mukwano gwa muntu bonna bali babujja n'obukyayi ate ne bayimba okuba abennimi ezitatuula n'emimwa egy'empewere ye mikwano gyakaweke ba lugambo batemu balina obujja bakyayi
0: waddanga
1: era nayongera n'okuntegeeza nti baali bavunaanibwako dda emisango gy'obutemu naye olw'obukujukujulu bwabwe gyonna ne bajejjerera weewaawo naye akasanto w'omuluka yali ayogera mazima naye olw'obukadde bwe namugayirira naye ndowooza nti osanga yali awusse ate abakadde tubagobe bugobi olaboza bawusse
0: atunulira omukadde bwati ng'alaba
1: naye ate omukadde amutemera ekkubo kubanga bwamala okugamba nti abasajja bwebavunaanibwako dda ogw'obutemu kitegeeza aba akwewulidde ekkubo
0: akugamba nti bali bamenyi b'amateeka
1: abeddeda b'emyaka n'emyaka bawangalira ku kyalo ki ne mumuluka gwe
0: abategeera
1: akwe bavunaanibwako ddayo olukujukuju lwabwe katumalize bwe tuti esuweeru atugambye nti ate olw'okubanga yabuuzanga n'ebintu ebitasaanye nalowooza nti osanga yali mungutufu bwe ntyo ne beyambuliranga nenyongera okubinyomerera ne njagala nange neevumbulire ebyange ndyoke nkakase okubuusabuusa okwo kwannyamba ne ntuuka n'okuzuula obujulizi bw'omusawo gwonna bwe nti essula ngiwunzisa eyo ey'okutaano egamba nti sirinda ebbalaza kantandike omulimu gwange omulimu gwa gutandise
0: atandise okukola obukesi
1: agutandise
0: anyomeredde
1: kinvinvi
0: kinvinvi
1: amuwazeemu ka buntu
0: kati atandise okuzuula ebibye
1: naye bamutumya alina kwezuulira bibiri
0: kale tusiibe mudakiika nga emu tugende
1: kakati okuva lwe natandise ebyokugoma ng'alinga ninga asaba obweza ku nalubaale essaawa si yakakati bannange omulenga njuba gwogonodala gutandise okuntunulira ekizimuziimu omugole kyatunulira ettooke tto kansegule munywanyi wange ono wakatimba k'ebyemizannyo nga tukyalinnya mu kimu kamuswaga ayinde ennyo saabasajja kabaka ssemanda agamenya embazzi ate n'okuziwanga awangaale
0: otukoze bulungi nnyo omukulu tukwebaza tukwebaliza ddala ate ntukwebaza gwawuliriza gwosinga mu nsonga eno webale kubeerako n'ogamba nti kambeereko paka ekitabo kino lwe kinaggwa aye nno munnange n'abamu ne mutandikira awo ate paka obudde omungu ng'abugjeeko eddiba paka ate era nga buzzeemu okuziba kale nno tuyinza kugamba nti ensonga ng'eyo tugitwale nga ya lubalaato tusiimira ddala nnyo nnyini ddala mwebale kubeerako ne mutuwuliriza tujja kuddamu tugambe ebigambo nga tusisinkanye nate mukama katonda ng'atusaasidde olw'okuno olujja naye kaakale mutukkirize tubasiibule mukama katonda abakuume mubeere bulungi mweraba
12: zansi yaffe oba tujerega kitibira okuda abadamu ndimi abadama n'abakedi basebeyimu abaganda n'aba
13: okulya ennyingi si kuggwa maddu bwe tutyo bwe tumaliriza obuwumi bwa puloguramu kanyumiza tusisinkane ku lw'okunoolujja.